0: dinga gal na main kam ya doing allan koy na doing allan koy ya tare ala afiya ba duon koy sikeren gutin keren tabin kiken ala tabin na mas koy ki dogala nyundi jijo nji barabatal be janna jong in korono magal ki defini ti kay ko na defiti ki gafala itese mamaran songa ge bali nan koy maran mi an diyo do banze 40 jarangal ki nya so horre kan na lan ki ken gutan tare kawa wala lan ani kawa yani inna ma koron songa ka gal kanjuran ala sel ela um na ma yena
1: awel bangi an di dog lakin maran wala lan in waye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sai zigi koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle mungkin en diwo ki alwore ko aga lakin maran kin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jeddes ke indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko azin di en juze ka ka do in jalle azidig o is an nang en na kherba ne di in jalle azidig o izan ila bamsi le duo anne enne ngualam bet bayla farak sifin tina ka vina den juru len jarti idina ila farak arimengenga kos ko kulin dien to bungi ne rimengne fayla ki ngari sika ki dan wore ko kanzi ne ile rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo elan alan si jezadu den jale tengenga ske base duzi jarti
0: ngale seina
1: yamu kinen jwal dole kezi korongere kagaline duin sabangere ki sense dogal kezi korong ere baka dog dogal kenisi korong igereng ene ki surunga le sheja ides kimba alen duon tobun kirnes ingwa ka alzi kwing e jingo dig o wizana na au abalo ne diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke ne lombal ba ile to bire nyaba tani gi alefi kra ba kain dogal kulkeni in shakhsiya inan kai duo to biran si yangasi e pinginas hatta kain gona zadu bang bulones ingwa alzi ingweni alzi e kakire na ziken garara da dig o wiske kale si kuronga sanga ba
0: hatta
1: jondi nga shiwaye dogan ke bale fikira oto gwede na me enes alon kwezi je sara ba den juru raki ben yana en kwala kwelba na me en kwal wela lan undi kan idi ne wel haja ayu ayi jingo abulon ba wala ken abban sabba wala ko en yinde sabba egal ka khalas gaba tusi ne neri num sando no walwe
0: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juru dungo dig ning el na mes e kwalin kaminga yen baruka en kamiyal ki kurnga jeri na maslia aba face yando no musuri jawla mungkin ne sin yankwa na liya jijalun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragalen rimmen jana duoyin kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dare
1: yalla jijalun sa e ga ki gange lolin ga diya
0: kana na kana ma wa san kayin kuna sai ai ago asan kayin kuna sai ai ago ye alle duiti alan duon ko e le su ko nya yogupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge ngaja ba nse inkwa ka otto awel alan o na tare inna inna ana insi al alan duin in sinni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
1: ji bara di e jar ji di mbere zande mara ine mbay lon ninal ji duozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in bere si jan za ba kayin wu min kayin wu toran den dile irne ngasi ali yinjes ke balakin kawala langin wa kwa gidal giska min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwedezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
0: anjundi ba
1: yele ki kain ba min du kain abban opuna kain wo nga yeng intengezias ke bidine indai kaziba zilo nyanga linkulu indai bulinga laiba wala yeng gela kamme bazatu
0: e lala sei
1: kangi idine indai bulinga ba yeng askal ngaba lekin maran ko akilal dien kien bulinga gane yeng kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine ko ambor wala nyanga alam ko zibi tingin ne zimberan alja altare alja idine duwa to tagariam biaba maran aba elones den borukain na masimberan alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuri
0: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asayen berenyi alkuam borngoli kuroi ne simbe ajja ne dem bor kuroi ni tapsi dogala lila kuam borngoli berel na mustakbal ko ini al dim boru lal jang wala lo ilena jang dogala do baka ko eli bo mustakbal
0: ko eli
1: nguto ko eli din surzi indalanja alansi in e din surzi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan suru haziki long kirgelo
0: kilo girsen na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mba ile jawl jalo al kwakawle asaba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security agis yaba indu do galo marange fal.

0: aba demale jago ne ndam di nyango taro te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru jidari do jabo wu ngade mburu tare ko dan su jila kaw kamu heli na in ato sugo kulide ato in suglo kwa muren kam sare suglo kwa muren kam abo ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibi jiren na aba dai dawing ki bouteni na mo buna aba gal basal gore yingano mo buna awire do na basal ki rembe gore yingiti
1: sey
0: te na jene na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo Alinchi lisingang yani nyokya inan kan kien kani si inkaritia kisense yani dole keni kangiti yana amalin fagi denga egal kaba kan albarabal bet anna ma
1: rabat bet anna o nama dog yani tarra ingu tarra ingu alan kay ku na kasal dog kay
0: dine dog damani neske be na maru faiba
1: giro gelan wala njemba
0: njemba nasi ile dual je orite yi bala le enne en kwal ko le sanki wina sungani minen ni
1: yen
0: forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kanelan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
1: san jayin koran san jayin koran bar duwa san jinjalon din sursi ainin ire jagi ne jika iya ainin siya jan nan wala wajan adora dios kaimba wala muta dora dios kaimba jitti si allah selba on den karakan maran bam mitiline skaldi alan ding iyan ko su kuro janne san yar kuro ni kian nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina kor inal ire dan boru feyal kwadinga ki dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki bayle ki telefona alan di yan ko eskuroni ki annan giya jaba asan de suri siker
0: e dimbe zaina sinde ma pa ingame ki kin ayen is no den to len alin korgeri yani hata wu an kin darin aka in banan ka te bil amma hele zaman abis zaman di jurite ne le gem la nga ngo baka ale du
1: la la jani abas jo ni
0: je wu an aka in ba
1: la la
0: nasi hali an wuwan tarin aka yin bayar da mafari ba amma ga na kan ne na kunya ya gal jira ma tori jaril ni ba junyu wana na zela
1: la la ina si jigal kin wanga nya wa udin nan jiki ke dogola bayin nan ele tin le dog yani in kama ton al adir foi na dir fo bas to banga on ngale ke ba ki to banga o taga sin jur to ba ki sen se ide jina ma aba ye de njurwa jaba gi kinto banga o kela do asa nyi nyinga na jato estima na den dirvos kurtu no buli no kento banga o wari yela ko yingi la la ba jani do yimbara saldoro ga nyema
0: aba elena aba to jani ba sare ro bang wore ko agi sense kiya golba ina lombal e ko la lengi singwal ki wuto ngal koronga ge kul e do e ba den nuyi lengi lowase maran ki ko la lan kuro kani gi sense kin wajanga ne wuto ngal ki diele e jenge ki aye sa songe nana makwela lan hulule kitkari lan kikin urrengalen ko
1: jojale
0: nekin ko jojangale kuro nekin utongal awol ki duobi duo elengi bita garanga baba egen nana daldin ko ga inna kawe kido buskuro kangalanga kido ke ko amba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ko daldin ko al duobi duo eritfi aran si sari si zati nazan denjan si nyinti fa illolen mo kurro kanni ko nyettin sinene lombal dayen worre ko asi ditinin wala duobi duone skurro kenne eden si erigene den si mawhiba kenne lomfini ala ngene lozi sunga futoti ne ken runyo na apayen ina lomba delin ina tariel kide ingirsin lagi maruto mo sunga gayin na lomfi asi diere gisi inni alanji dele ke kirejeng namaz dog dayen sawo kelkam ne kayinganas dayen berata bunka asai
2: Radio Samar ina lombal badel ling yere di hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing ang kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Kisense dogiei barnga nyati ninkuengal bago donga gianni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gianni sunga na tani jainga bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al jidok jenne jago bara Mustur dogi donga anni nang asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga ene ti jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidanda da Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga anni ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di le fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on ko te bunye ngen na bi nga si donga kani ba ko nyati nin ko engi donga kani ki sense ko ki dal ki on ko na ko na ala ko ba nyatin radio samar ko donga kani ya na na mado ko lan kan ki majiran dara hadiyan na dok si da im ber te bun ka go ala si kan na kirsinga ki se longo sunga ki niki si di le kura na kirsingo dogolang mugar na tan kirsingo na udongang nyati ni ko kirsingo na na magal ko lan kan ni na mugar na ta itirik abongon ko an kirsingo na wuongon ko an alsi wuongon ko dia geneski abongon ko ziki ko ngari ne ka we na ko jitya semba marang indai ngoreng ni incoming abasi si je alam batuske samar de jela na deli jumma ko kayin ki sense mun ki sin de nyang ko si ki duo kering yang ko gari ne vi fa in u abongon ko si
2: ken ma songa we
1: jagiti la wala kel ma ngaza we jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma dinga ni kene ga ba dinga bon ko ina fi ba an was abon ker o ne enna yeti kila aldi fa ki udo nga na mo go langi sitiri jaro ini na mo dinga kirsingo halin udo e mo garanta jinya go se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kanga ne le se emi gi asa dinyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare ne nja gi ele duong e an ko esi ba songa futto jegila non de le ni to leja nan jawngi na di nungule nja asa sa to le domi ele de gile man indala do di nungile korro le kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: korro nja awli ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edin bayen benen duo ani ilui ye kasine ko ni kudin kusini gare nan ay sa pia bay sa mare en kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere no sin jwa in juri jiki ala bundul ma mara ba din topelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi te ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli ngi ere na mas dok den de jela no sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alan koy wala dok ji duong alan koy
1: azwa ba ji
2: masin aram machakla jaba bas den an kayre nyan mas sin jwa inan inan
1: jaba in real ke jamal bang
2: alke in aba in an si jingi din jalum kasi ayle kelma soso ataras geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le dong iyan ko egare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami ngalo was iyan ko eker wala nyesi ke eldi nama kale nama dog ardi ke na ding alan ko fi ne jisi simmes indelva bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ai siba ak gundine inna na inna nja nama korongi na mara injwa in allan ko inama in resin na pe ba kala onus en ko yeker o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berin ba ga ko gwadi ko ne shawure ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha ko gwadi ya ne al asaka alun gwadi ga mun ginne ne ye je na ile ton dilon hon le ya lan ko yin wasu so godi ga ne wori yang ne ile ton jam ba
2: aje
1: ha talya na
2: san kan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi pe yen ko ko insola se do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asamarang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram ayba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba ba dilalan ji yesus jawu ne ke allan ko ker geldi wala naski ker gar ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namaskare fingiti kaba ene min ga jirsungon de nyukki jirsungon nyukki namaskanga min jimin degile allan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyli na jwa san ke timmen ba na lomba jwa san ker jo au na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tenge nga bajiki tenge nga kino mai longa doing yang kwe tong budum koronga la keba na mungkin nang ka eri ana gisu tu les emba na denu ngile tu le maran ka al inguel kain jay ngale al kain alan yom ka wasbun dio wala sharin dio ze afrit bi no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bong di tinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam buni ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa udi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundi ko se bele ko anas tulla ema namash kula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga low nama koede nama jumel ya nama fajire ngi
1: nama apa nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa ejisifia ele sino perrabana na haddi
1: nama bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tenga nga si yawliti kala utanga jelo di allan koy fi na gisi jammela ke bona fingiti nay kuy jumeli ne ele e kayne ma sitane ne squasi tas le kariti ne simbe ajegi asi allan ko pelan songa jammela min kidi na di ne na fi ba ide ele jonde al bongo di allan koy sino sinjwa al ilonjiro galan inan jaw indi gisi ajijaw kasina jammela sai asi joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tenge nga kay binno aba koronga ke an kay do no source wat ignen tarata nan don ko yin temene anan don ko yin temene nas dwa
1: ay lon ninal moaje ko gode ke no moaje sikeli kay ay wa am dele harriben kindere nga na ko yoba san kinje nga checka ay zenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo dualo kaman dualin dendule mareng kam yawad usbu kullu kulling indian dio di source check jawna jorum
2: e aywa
1: kin koronga
2: kaage
1: ne yegen koronga
2: kaage
1: e di enja mani worge na koronga singe bol do di embere kelam lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na ma induo zi jan
2: aywa
1: inda ma induo zi jan na bonu surunga zi bolun sare ger dog na ma en na ma ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ger dog na ma en na ma enani khalas ila defteral tokenga namo
2: namo awna isna ongal na os namo lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kur si jara na jana haddui liana mo joto ngwala ja namo jwala non dan jar fe namo nyet jinya
1: awja inama yena kurungi hasi in eri al dai ngore dele ani inde ne ki gore lan wore in lole nguro marang den juro ay nilong
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajanage nuwo ngadu wajanage ka ngi ye waje la bal du mba on kala na ja na bata la ke lekin waje dioke
2: e gal dioke
1: waje dio enal ke na ma dok yani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en ka we
2: e ni mere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu ngwe si na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se ani lon duonde ngwen de menal abon kaminga do ba se se si ba jo idi na ba se a ba se se a baba koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame a dinia turu do alba ke bele kire mara ngaman jay nes kil ma jabung no sukut le yan kale jay ke sen se inkame a insani ko den duru wala den kilma utong asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den hak al munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani aba jiddo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan ko sabo koronga jolweni no jota san jawli kuy futanyum ka in kami aba illo na joam bere kalmat tin joana jo tengal bo jotta to ke jana bo jana rutin jo amara ine semi balon to ke ja wali tul na to ke ja do ina lomba al koro jam la la la la ba jona in deren bas na ma jiga
1: ina no en jo balan gal duwa jaba no koro dam bana ma galen ne ngo gal ile jigan kam ya ni wa la ni ngo ile jal wa ga do into bala nya wa di ni do ne nan kam mu gine nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fi ngine ngo ya gel kay la la la insi jo bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri na mu
2: ko ya so ga je ina wa en jo ji so ga jungel ki ye ngai na jersi ya ko mu gine nan dokte wi le
1: ya ala ni ke ya bar hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long ami ngi long na ko lolo ho ba ami ngi long na ko ki kil ma ko ile nan kawal le duwo ko en den jenke na wori dwidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa sa erbetina jundi erbesi kwa zi so nga kelle erbesi kwa zi so nga kelle ina na do waring al bele ke ana kwa iya ngan kwa ntasle ilalo al jinjwa mungkin nin duang ya ngo se ajegile nin ding ki juru ati lombin den sabaka ngi lombia
2: ikwa
1: lomvi kang dok sungari sungu ilo leng neng kwa hata bayi masi dok kwa no tong real tulay abad duong esi jagila hata din duong bayi mine enjoy ina lilong an duing kaya mati jiba jaba indala
2: ila ba kati ay na jana dok bayi longa julo ina julo
1: ina jaba indala kwa ina ilo leng hata mo siya lang imbo orre kwa in uda ila chola ala ba kaki al duldin kwa kang hata lomvi ako alba
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwel ba ba arina ma elon neski ngasingan surule dogis ko je fi na hatta daim ba lon fi doga kwel ba anti kibe lo andele karkan andele yani ko alan
2: karkan kisense songa karkan wo yani alan yani tengen ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba na modok dele janne benke na kan tongale na gal yesu kwenye duga ilande hikma ini na kiki anko
1: kisense imbele sunga ya takatini alki kanade ingirse ngwarre kwa na alka na kaming kise sunga ilo wala imbele ina ilo mbala na anden tini ilo kundi doga lalage baima lage guta lage na jau jira janne di surle rijik janne jau namadok rike ine daim warele alka na kang numa dog erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numa dog loling alang sunga kain balaka utanga dog kenga ge lakin marang lomfiden dom bareloling kwa yani ki kain surunga kineza kang dua ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo foki kul surisi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na taranga no konga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazali ki al kang ne dal dire kang na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel ala nan dok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jain sezon iti
2: jang iti na ji otos jalum ba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dok ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yan du e senjen ki tuding abaji jang si abaji yani du jangi sense ban ki simin e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shafaga jaw ki sense ilabaye bay dar lele sun dar joke ni kul mana ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomfin isi ji jualan jiki kin kuroja na lomfin ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa
2: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave awaza lomfi ziki barkawa lolo kwa aribi eri bakwa na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfin den janyi ina si sinyi kadon saban rendo bengalu alkini uto aga tir donne kin si gundia ano ke gindeni wala
2: la la se dimbere se songa wudina yani jidwa wad kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se ajingo badengi wala na asjerre ngaba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sali lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafungo na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba do bi do long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman al dogi kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba widi na dimbara do dimbara ela den ela selfie al molo ini yake ken kurwa lai banas el kangi na dai molo ele bele se faktiram piano mankela tenge ngaleja al na manye na del din ku yalan keke yani ji jawngin na din sur se kerin jawi kangi na dai molo imbele se illa zakiram pia la na nas long del din ku se aba imbele se tenge as aba yani ele aba erifi den jurule ina langa jaba ele duusi alkanani walal kurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa taka tini renki dele juruka udin na dai molo kinga si ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resumo dombore nga war kwale na man ayu dobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jailba
1: marang in uzia si ji ha si halen den dile al kan nakulu ko nya tin ko ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay duti
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan ji zata dora jilong na ma dori ki si je gil nas juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah nin den juri jamal kidin kilman di wona nyam nyaret ni na san ka anas anga era do bokoro ngena duti na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkingina eri bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili marang
1: den
2: kilma baila digiselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayen abonga boru inkaminga eri ajja asonga ja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahad
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na ya nuye ki kanjiro ato ani ami do faida
2: annan kert kele ling izia la do tala pisa kame ba
1: din na khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zikwa
2: in nun se taga pisa langa mama
1: aliti gina vilan zini ejeje ba gina min dio ke fa inglena hale fikira ka welen yiwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idi neji kilma din dio ke na lon venes lon din kilma zi dio na di kilman den gondoron di noge fa jia ba joya jodon wasen kilma zi ji rasanjanes a enjoy ngeral sunwa ka duin yin ti ngazen yezi gi barkamin ki sense tul manaji jan dinele
2: man ko jojale jeng wala do yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba nan doing pikirasi eri itile ana maradele na jenga nga al eleson abdal
1: kwa fila nkwa gendo gyanu mungi nani al duo kene yeki ken utonga keng isi fine ke ki duo balas ke imba ya ki duo juru as ke imba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun kwa nye minan ka aji duo deng surisi lo ilele bana yani kwa len karaja wene keng ila zi fiyanzi nye deng surisi ta winje
2: na inkami ele al ululi
1: ululi mush ululi jundi mungi na gisi ngangil al kwasi jare mungi na sing utama sunga gisi ngangil marang zenina al midil kaya nga wang kami kaba hangina kaya nga wang midil lagi labay kilma sunga zi mi al inkami nga alba asa uru laddi
2: na kamal na
1: duiti faki sensi amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldial jini mo kinge le si jaw al juel ki lom fin dora man ne ne lom bal ki del dinge ngo ta ngale ke ni ne na ki lom fin jaw elazi ki sense ki da en wore na magal ore sabi na akoyel bayan ki duo gere na ja kil ma si mo indel
2: ngo se dimbele
1: ore sabi hatta dingi lon ko e de ke ngayan ni ke al mim ne duo insan ile jana na je ja ki aduwa ban songa kan huni zeni na jeyo ba hasi kan ne ki aldimbar idina na dembam silom vitabura tawa kan sia kaldi mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: gesi ya basigi kelman dio dimbar zi duwa jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar lege nungi lay belele dali lay almim ayeri mungkin duwa zene sin jeyo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duon ere tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa ere jagi na de le songa ere jen kangi la anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilma den ani ngan sabakela yani minnin karin jegil day molo yani kwasi jarri ngaini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foiri kinna mo songa takatini asan ji duo arisi jarri ngel na le dimbarang yere bele jite yemi
1: ma mo chkene le do galji alji ajwaba e aba zidi njeri nga sai jeri ngi tulle ke nga zini na jie jomi
2: basi
1: e lom vivas long dimbarang yere ngi kasare yang marang kikang in kalung zini na albuem bele nga sai al in pile ang marang amin fal uro kwal in bile ke nga lakulwe ba marang lom vilogi la wala lo
2: logi
1: imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwenin kide mbara lote ki ngaba sore ni egel walay luwa wal kele samba
2: ala ba mara ji duo ker kele ji selaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel jurunga alan ilozi sunga teka kisensi ami ji di ni lom fileja din kilmane din jain kullom fisi jani kin jain ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jain tulla mara ngabas gein na juela lang kikila jainga toya kwa jang nasi jainga lang njami indwone kasi ya luba indwone kasi kela ambala mba kila irsingo tuul umra kila duwa banki ya na doeti jina mzine la bamle jere jina mzine kwa uki sensi hasil zine ki
2: kega kenda ya ngorali kena jail
1: na kena jail hata di kwa kila gyal boru kwa imu kina ni duwa kena slonfi ya si de reile stakdi mpiana tari jamma elfi na amin kuyo kanga batan wani zaka ngaladi
2: yele se jondi duori gamman nama ani jayani masala ngaba reading na dimbara se jani nas alla foeli no kuyo songa na songa ta na jilla reading le jaldo ba ingere mo sinyam kamma do reading we la la kawa
1: la jaw ni jaw ni na jaw ni ni jazan ba baraka reile ala ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ni idi na suru si lom fi min warna le mvia
2: ay jel ne ele go si jayo ka ta ngal wala en si ka yo ay sa ele karayeli la karale ji jo ka ta ngal se tar ngam we yang na jina ma ele reisi ti ta tagalolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga me illa duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba maran kan juru nga doga felinti abe
1: da ni ngeli no bajang ngi digene ni ngeli no
2: namas juldu nga yanu mas tarra eno mo ngwa ndu se reita sang odo gabu nga nang odo kaayo
1: ngel kabe sing ngi nama jang ngi jawli ngi odo filan o mungkin ila dua ala vi gena ngi gen ko usa ene sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: vi do njundi ba
2: egal namas mo lo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
2: maran dog in usi da njuru de ina karti ba e kik yaman ki in real au alan ouno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kanu mesene mo rekwa
1: hada de basalan giem modi lele do ko zonwa do ginan mungkin nan ji basala jurgone kim basala songwa kiren songa ingine we el duo sholatan basala shoala amin jeyilana el duo deng derri deng dem buleleng kila basala indala rimo
2: Hala ngel ba janer ele bulis ji den war
1: ngel den war janem jam ngin zial ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kal ngore wa baraka lomvim baraka dileke di cherci ele les lomvi ji si bari
2: dingina
1: e al din dioke ele ye lomvi a yere ngin kwa ya zilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: ken
1: den diong enni ana ko wen surnga si e ko jojanga kaw no surnga si botaran du kellel no surnga si uto nga sunga inan kaw kinaye ni kidien kirsingoto ki sense una e ki uto nga len kuro a aba kawngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fata e kayanga si mitil sunga salde kangi neske yanga si mitil ne ki njainga ki kangi kerker ke total duo fata alji eria ya annaje ile hiji sikurugi ini
2: e
1: Nengiz jumel nengiz embera nga ese juagel korang alji ke nga
2: ja alji ke ja
1: alang karo o ne ki duin dora hawile nga alang karo inang iru o ya kaman il alji ja ne ki nga iri jo ye jisi algi jumel ye ngiz
2: be ye jisi is nyenti alji rele so nga iri ja
1: o ja ya ni ne benen bagi algi kem benan ke kul jani lo ye ngiz benan ki kem mofta nga jani le harin kem mofta ato abe le reina ja yo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ai si junga na lia den dawinje ines beren baye ji ayani ki ki dora ile ides beren ba ji masalan kin kanzi al jusungeni nini njiti yengi tafasile na beren
2: lara
1: illo len kin mo ko ile san kin kwasi midirin galle yesi kin masa sun si mo indirin alji irigio al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo e dinna den bara ila irinya yesi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enne na sin beren jasi en na long na ken son go aska bol den ga yera aska ba nyinti si na sin beren e gal kan gi jisi kurani na tin son go jo e yera ngin kurani an ji irigio maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim barazi
2: maran jurule en karti ele duwa ba ire nyanga ba de surine ire jorti ne injurule ne karti ba duwa ba ire nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dan borusi ire ja nanin dan orresi ire ja maran ki ben kam in duwa ko twa in asay ayeke ire duwa tel ba den sursi ma ele ne kinga
1: skeru nu ya midin zingere
2: eh
1: ato ajing ilon dimbara su kuro jane ne iri nyaan aris bulong songong bulong ne nyaangal dan buru dio kore nan kene ingwalan ona kila porren euran kala singansi nang na zilangana nungamwa jike mushar ga sabon walas bumba
2: kainsi
1: amushar yella iloleng
2: lana ne orre dungoy nan orran kwasi gane iri jegi
1: kwasi ne iri jegi kisi ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kerabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: nama yesi tenga jani wala dem mutabo man nama jiru
1: duo nama jiru duo jang fa in kaminga longa dingan al abo in kaminga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fini dine jebiti imbaye ne
2: zan na dan woren ko
1: sunwa genes ka alun dan woren le ke ne iri kenge
2: maran nama sore si
1: yendo dien giti nama sore ngazi duo kersi en zenya jejo amana mufta ile duo ker garib asi jejo no baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
2: la la se zenina en kama dinga baye daro am ni aba nino am daro ala nga ya me ba na ze masalan yani al abon aboru in kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albe asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi jato ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inna ma ding ding oreng wala ding garib asa ye si julni anani lu ine songa ge anana lu ngal ko eli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola ken kiwo aba en kwal bo ke aba isra ban di lezon
1: bo
2: ke aba isra
1: fa ki sense ore wa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songo ataka tingel gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zira tinani idina yeso songo nga medik na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fa nama wellangi tinani na ding e nazara oreleng na jijuela tanya zigi tolanga kuru ay yani na sokote bugang ay longala ay ka hata kaim forenga atingelo na ji utonga tolanga ka jil inel undul a tulelanje woni jidije e jawo
2: e lalak tarasi barabat asoyne tinin na jamal jani na kibara na barafottai na worre kwa karok songa gidonga anni na kisense ku unga sengal kawai san binga suwa ingis amin asalloto inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kulkaminga na duno por dungo imbele se waslong a insika na waka ngamin yani otton sokki elen kirsimo anan duo jualan ereja kibaragara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara si jumuna ere to lefi yiddi yesi ide kurwa jeba wala de andi tinin ya jundi baba jeluna e longa janyi kweel di ngartum nyi ma ngajirso naskin kola ferat de kin kola ferata ja ya kin abay lono ron jab kya jiro di ngartum nyi ma ngajirso naskin kola nyi ma ngajirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la anna bo korso nga gene ko awne isbang na duoto irtingo la duoto bara 70 na mataga arabab in se kangis emi di bara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di bara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok duo bi duo na skwe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kain tenge ya se kelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersin na bado din kwe ke na belen sen a resin fuga zauba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundi o keljam king ise ona dinjuru deja aba din ko songa resin kwasu songa jilel hi pogas kawa na doga kirsima filani ko kwasu songa jilel ela zakai na ringin nan ko itia resin kwasu maluma ta tulinga undul wa bardu mungkin na melagi o le songa ge sajjanga ka ndolan sa bayani ka alunu dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi baran dolo kunyul elale songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itinda orale kal aluta chwish fi maran kwa ba le ka ortawa yani in le songa ba le ba kain do wala se ono itim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele i ngone na lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani na masun jwal o na lya abadeng en jago na mai awi ya o ne lya as alam ba juro le sai mana o yi karo dile apa an mara utonga kula salon mawuri naka insani ko yan o wuna den arra aran na mai le awir ken tenge kinle kan do kola su songa gasren ko na wazitya ke gafale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga abo duo ke na keden iyan ko na tinas ke yin baran kien dien tong dio ba wuna kien korongas do ba witi inen dok ersingo gundina annan tinin den nusi yani teletin dagi kelasi bon kidin amo kidin abo kien koron do bawi neskitulim bawla no surse ahemba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo koron ja unas gafala jwa gafala si jile nga zamin ba ji yes keli jaw eren si jema jibe yes bagi jaw nang yesi yani abo din iyan ko ya ke gafala ko ina lomba ay la ye jiskeri fi alala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafal ko na jirup ammo abas din dun ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gabara belen ko to dengir bata santa won dala to munjo yin oro joro ele diele en se jaron okit al bagina surisin nan kilmanti yin na surisin nan an kin dola to leburnyo kin na makoy un se nga gena waisan ago wala kun wosi nga gena anni onu lo to putta nin ko en birsin wona ouna yani daim ba mal ko alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kain eskain semi la annana kikain amonga lutonga le songwale kirsin boru annanguo nga si ne jua sanunyani bantuga jeren ak ane ay kaljena nunjabun ha kisense ele sikin kamingal bagi maranki amonga si na kelkelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fiana jama girai fialan jena kerna belerisingo baketing marang hawilen kana min kain tongale kain dogola se seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikaliya kilmas ke ba san de bele se juluba indok na mata katini ya sangi orrendio kai na hawilen kana dan orresi kutumo da kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke ngal kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na barase dos asami na tawas aldela otto tinyemeling ini esan kuin un senga ago wala esan kuin wesinga undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kungigis baso karo deldin kuyan karo si dire iwiti ne biru su duire biwiti duwa ke bal barale so amu allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwanu kuro den iyang teri duwa su nyi ba basla iwi anu mo sur ki winas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi na tabunje asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya to ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarim men ka we na ko gi dal ferra ka we donga gi kanni songa a ba silom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titolele asai

luwa dik leke a buru kere leke ana el na on ki kwa ngel le na ji na sa jalo mba ji na ma jel na ke mbele nga jo sa de nja yel ya na ma di ngel le wata jul nge ti na le inal long na ki ngwa le nang kal nga di ki wata nyet iwi yel ya inalang na ma ye na ma gake nga la si kwa ye gal bas bela ke nga mbele na se mbele ka ki gal bas bingan si kalum kwa gara nga sa za kalum ba na ki na ki nga la kang en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ya galba bou nas ke ngala le dui

Là donc, nous avons dit, nuy kariŋ jawiti ine ki tabuy ki tabu nene ji udoŋ asi pakkine ñowna ila jaw nuy kariŋ ina loŋ baal jijoŋo lamba jiloŋ nama nuy kariŋ jawiti na janni maraŋ alan jikidin tabu otan ara jereŋen induwo tuyin kariŋ ali iloŋ o induwol ka weel alan mani ayi ka duwey induwol ki ejuda kanni ka duwey na inaraŋi duwo al juwel alan ke bilong na ke suring ang parabang e kaadoy nama ilay ni na in mitil inambeleng dok ki al kaw kain taringa alang ki kakaw asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakereng el kain akaw alang duo ki beri ay tanba na ki wata baw na je na sa songwagis inyindalang kain kwasi songwas inyindalang ins ini ne duo al denjar ke ngaba yei na pingine esi ki britan ne ke otabawa nya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kere ngariwa kwa ne zine kain kwa ine na duo si namaze namaze duo kere mbele ke jam na ding bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nalang no mam kila lain kila kwa dingo rem kwa ambele kila jamba no kwa kana ambele kila jam endalang na mani jang no mas kwa se erdik elege no jalum ba kai

na ete na mungal kwel alang dangirtimo ya zikirtimo alking wa burung na burung na mungal kwal otanga alonga songangarin burung tarinja na ma dik janyingin kirtimo na na mungal asan janyingile kanyi janyingi na mungal ang kirtimo otong kwa sur alang kwa surin lo tok tarika alang kwa sur lo tok tarika we na alang sources kanyintia kientare ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi zijua zan kin ala se janyingi burung tare de dik nomoki guti njay do kwa kit al zi kinga na jurenga dokke age yeng balong alang gutle puto kerale elain na buru guti njay kwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gistabun kiren na mbelen aldiento wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longala njijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru se star tulay ja na inalom ba dol gudja nas gudjiwi ala ma njo kana al kuin barna kila dile songa tulay ang asa guta kalma jibas ilayin giwi yasa nyansi yanyini. Na alansi yansi kura tulenga jauli. Alankeya nga kanya.

Anan si yang si diyen jen tu le ya. Zan diyen jen tu le ya. Na ni yen tu le ke yi. Diyen suru niri. Anan tare tu le kawal. Neka kire ki yi. Na ba yen tare tu le kawal. Neka kire ki yi. Bay long al ji jang. Na tare tu le ya. Neka kire jang. Elayen nas ji yang si jawli. Na ma si yen kiwi. Na ka wye. Na tare kawal. Na mar ji yin jwa. Al di le songa tu le jang. Yansi asa jawli tiba. Indalang ji iryan jobo. Elayen na duldin diyo. Lompi al kwansipya. Ba deling si sokaja. Deling asang on duo. Lea nama way. Na kila sokan diyo jino mo jwela sanya si jawli. Otan kit se ji giwi. Alan si kiwi. Na yenkege. Tarikaw yengal. Si kiwi kwa kital. Si deyang aratu leka nga. Udonga si kiwi. Ki tulin kawe na ki ka kirin kawe ne skiwe yenga namas kwa kerna se kawlia namas kwa kerna si kawlel ilain anan sikira kwa do kiwe yenga namas kila se kawlel ngala namadui ne ndala mbas dire yawla namadile nya

na ete kidok na makwel anang gising kwa du al karagiyo nus risigiwi al palgiyo dawla pal o buru pal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jayi nga ki nga lale nus yangasi di nguti la jawli elayin lijiba elayin jiyo deling asang gujiwi nama jayi nga nas yangasi jawli walgal nama jayi nga na di mbaruti jutumo na di mbaruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli tilaba ye baru njutumo elayin na liya yeng kakire kindali nga na duwa loy lena kebo kakire nasi ulo ang aratu lelom alang kwa kerangasi doras kawliya ba ni yeng kariyal na nga alking kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal liki yung ulo nga kawal nama yibingasi kurwa niyala sa indiling yeng bakele nama kari dambaru nama kumena kwa diyang gut alkawebo gutogi na kwa nga aratu leng karul borun kwang arakarul lea namaskiwe ki udonga nyet aliyen kawe namaskawle ne yen ki en kawe nga alkin kwa udonga za kanga bal kurun ne die lole ki kong na ila kambi du ba ila mpi ke le udonga si aliye le borun kwang arara na die nga arara na de si yen gutu le kanga ba namaki guti ndora el na keri nama kwazis dem bele pali ide nama kwa di si den sabakello nama kien ala sekundie nama kienge ne kien king ki kila kwa ndora na nama gal kwel ala kila kwa lo si bau kila kwa yen wa sakal ngabo yemba en kaminga ali le duo embelen inal dayi al ki se dayi yeba den sursi nespi e yes e se ba nespi ila ina la yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nos kurwa ke nos kurwa ge

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia nadeng nadeng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ile boru leke ni ji abu gutiki di mbele ajaba jitaga turti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sur sa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut ka na ine borun jutumore nama gutin jake na ki ngwa alan gutin jale butokare alan si guti tu lekiwi alan si otanga si kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala gal dain gorre ile al kiko au nas jalum ji erital giren jaw kan jaw na jibal wa din suri delle jaw wala kwa kerna si nas jaw wala jibal wa din suri jaw wala masji ota giwi nama dinen diye janna ota jaw liya den jagin ele nama jagin nama haddu indaram ji kan sin buru jang ila nas ki wu ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangi lom pi binga si ini nabi ette na boten ande roba kwa kin al kayi na tare kawe baye nga delin na kayi na kawe na kwa kerna na kayi na kuni maranki la sina kwela nan kundi ki inkwel dobi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi al pi den alai ba al wenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niski wiel alan si kien surunga si kien surunga ne kakire kini na diem burusi kutumul na lamba dele kawi na masin dini agini na kain ala se kelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kin alan guti ngarin gaila ila na kin kwa yembe su guti nuskurun goye na lya alan kan wuna kan wulu ngasi kege kutuben ka kida embele na kain si dela ka woba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yani ni na kisin mo asan su tikanyen dini yani dik ni mo guti alde en kisin mo ete

na kayngel jam kwa ete nama kuyela lang ina karing nama gal asa kirkela nas do mitil kirkela na deyeng kirsimo ilayeng anan sa kirkela itar kayngi na kitar kayna gabo na kidog in kwa longa dingang asa kwa kanang mitila kundul na kirsing anangis kirkela pa itar dayngi na itar dayngi

0: sani da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren udu anjare na ine nama dan jingwe mbelen yani asa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan burusi kabe na hatta ore yaker na zatar kilo fuka ga di do kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yeng kwela son pora sinye tingagel na di oren ake da dal dilu ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sike inga
1: e ki pora mai nan anan in ka asan ki kain surunga se kalon al kikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayang alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok jankikin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asin kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba deldin kwa nyeddin tari nga ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dai surun idi karrakawya na namay yeng ko lompin don ga kay kuruno lompin don ga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan sur nga bagi kana alan ko nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas en kalon in albay gisi te bu kayli al duile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji to kan kona kain nan toge bele nan toge surun nan toge orre nan toge alan sur nga si bagika abaki surnga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne low garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kayin enelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don token
2: ine ki sense aba kwel asan boru dai ngi sikobo in kwel ala menan ki suru se kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan ngalomba alba ki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan ele ngun joengi ine no menan in kwel alan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalung lobi lo na minjio timbara fordon alba long inaji na azaezi uya ayese denga yo alba long inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abaela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jua ba alululi iding na ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel iding na jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za imboru da ngi sikabe idingis kabi na ki ngasi idingi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba e ngasa suru kirgi nga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza endele sur magin ba kawe idina en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala en ke na en sur kirgi na ski dok sur kirgi duwalang elnes ki ngasi tebun ker akaba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng wa nyet din je nga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akaba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na ki enje na inak nama gal rose dem birnya jundi kaeng wun jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirging ela yeng daimbo ruba sen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok nas in loy dayan tara zirsimo na nama galin etiri karin kain kajam kwa dayan bernamej orang udu anjale nama yani tombolin dagzi sekelkan ma kainga nagal dogingo kerekeri.

0: tane do kai ga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a long adin taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming ga dai kania yik gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lode tiri birtun ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kikiji ko asur kabi ji tole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna mayay na firjay na skikelel yedonga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki gta marakai la jundina illa on ne inneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alyei donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jitaat wal nga jem bayla nyet aso kikin kurungan na kurunga se dog jegil ne kandili alan burudo ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari in badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudo ngapi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo ela lan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan an ton kawngi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanaska na kasi feldin fianaska alngabana elne kerin bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo naska berida ngabala nyesi kerin awi nagi eria wala galgi rigwal yensunga kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan o toyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi ding na dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kayakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagika na kayeng ulonga tabunjiol
0: tulay mayurambayin na dogi sinan tarazirsingo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na baka balu la dersi taman pour dunga ko lonji bele dere la sejamin lakin dere la sukwani le aba kwa ba na el duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman gi sini yewa gi si uru numu dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dain girsu in dain buru si tabun kare na kaisi na kirsin dain buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

na dok otang songa ke na karaba songa ngere ore aba elona rike ne indel ding kala ding iam bare na ding i ale jikri dok otaba nyet tinga rakhe arendi ui jusen lai kal lai nyet tin tes simbar rakhe marang longa dingan ki kai mitila si ki mitila kirnga jurses buskau duskelel a dan ore torik alchi kai mitila kai wo kai ngabo ki mitila ning tulen de ara kirangli patule tulek ni no ore patule de nal min kelena sko mitila kirnga kele ko nan mu kelena ya si re ho kasingi nama ba si irikae ko nan ma engka ma mitil kersikel mitil jurus neng ei mitil kes kanma nama engka ma kamal si altabu kelele nama imbeleng kamal si altabu kelele inang alba elong ji alba dua jenis alang hui jio lo bilo asi jio ya inalang tola sabi kingi ne iya ya eri toga laiba kuin jarunga elebel sebo den se elong iya aritulei na iyan deng neng aule dimba elekiri maran ding kala al na man ding iya wai na ye den surfuel angis jibora in na jurnyo ilaka ba iya edu ba ye iya ila aran tulen jingre ki deng ore pora inka mga ding kala ngoy ki juzi anas ko kang iza ko ilang ina dang orale kain amriyale tulya duyo

Marinding anyang gue, ding abang gue, ding bambarang gue, nading diang ore kwa karang agin mat kila keng kineng sur siju seba marang ania jering kalam kwezi juse skayo na kamu mas kayo ba irudu riapa ke no kwelang kidi ngara karang ilang ina iya ari itiay ba kwen orang doon orang kwa iya riapay na kala alba iyan den den dembarai dobay na ilun na iya ilang neskwa daimwoz imitil si jundi alangkan tamwale inka ar din iya ke ba ji dua langke ba ngalba ki din kalay delin dempal dua ke ba alangirimo na ki kangwan mukelis ura kurol akwa di uno skurali na nomba uno azar kwa kulil skurali kuin jarwa ki ngwel dang mitil in albas ki ngazi imbeleng al imbele tulle ne imbele tulle wa kyal mu den arkel marang kwa mitil le jurusa ci ngasa kalle kamal sel tugun kelle elese murusi do kamnin tugun yelo no murtaze kringen jello ba kringen jello ba banduk banduk tugun jello arbi arsi ba tugun kelle torik arsi dew dewi ngira kilulwa kir dalingale na namai kiyang ota jurusa skundula ila yakhoni kwelang ki ngazi dang adle karabaw naki ide asin kawniwa ide basin tori kawni yomala kaimba luo den surubo naki kaimba nyetin na kwa nyet kusa lia uye it na ye inni bayena na ila sipasilom

ingalon bal ba jalungo jeddi walal teje ndellingi marra illal jeyngo yi asanji jalungo asa jeyngo na kinal ken shuruda asasiyan age mamudien na in mamudial mamudie masihiyengi na jisi validi na kin alanki kiye jeying na inal giskil mang diom validi alji muminja na inal jiwo ken ji ne jisi jilel damir salen dalla illa aygis beleng din kelman ting lomping ereng na illa aljay na inkeria al demiri na ki le dorodo ki lomping ere marraji kaya lulonganja ene na mes jimel na es butu resim bele beleng na ene jimel na sim belengal do ki manin doray na qiyamang ere yasul masih al dogyanga no wayna jawla na ene na mes gisifali di asanjorun gen kay fiya na tadawb aylong a alji muminjang na aylong alang kaja ki lomping ere na ding kelma alang aylong nal asali na ki ay doray alam mamudie lejo na ene no sim belengal udo kay alang ko nakil na kilo dik alang ardenja jial mumin jang na kin ku senga na alang sitawadu jang awule na wasin belang asan jin jial mumin jang na asan yen wayji na den jawna na den qiyama na al kafara inal de ruri ina san jalung kin ku senga ngiring is na belang asan jage kel ko mol mol jial mumin jang na inal lompin doray na jagin asa akeba na alang kikie rumain si jain na in al belen sey ne disipalidi kaangi ngis walidi alang kilo dorojo al mumudien erengi na ina aisa den tarifalidi taura na illa aile jisigis falidi al kitai wala al kijirmoy ina namazin kwa marra asan jona jalon komol mol kai alia ina kalas ilahi na kaangi al lumpin juroi asan jiro jal duldin kwe jang na ina namaz disipali asan tajawob jain ki lumpin ere kidin kilma te yeng ere u damira sale na mado kerle keridi alin keria talmasa wala gudin jawli na ma ko nagal kagil ine na magisin kwa asanji juro ine al churuda iskein asanji jalung ki mamudien ere ki tobang ere na ki imanin ere na ki damir saling ere na in al matlabi jidi le na den ongali matlaba rabe na in al illong asanji jalung talmaza aygis beling na in al yei na lumpikwe al misi yei na iskiyo ngasi kwa lankin dorako na in al den romongi domong injiling marra al kwa nyed lei komolmol ine magisin kwa asa baula nabo nebirni na kwasi koroba bi ku kwen kona na kiban kona na ki kote ngan kona na alan si bawli na alan jurule kay nyedding na asangin jwa alki kwa in aljay alan innen kal na mako na mata tamani o shirile kago na den aya tizatar na shirile amaskai na kirsing na masun kwa asan majiran kwasi good bawli na mamudies bawli na asan udon tenga bawli alien kuldingan kwa ge na kile marai la is alien ge den waral tobay na maden ker iman ela na maden le damir sal ela na kinyet alienge na komol molage na kingalienge al illong alan dulin ko mo halim mamudiele ngayngi alan kingudo nyet tarasge dele na in al illong alan dulin ko zambatir kirel wala iltizam din jayle aljitte mortotojang na ene na mastari falidi na ntari al tawrake na ntari tawrang al yeyne jisitte bungis keridi kayngi alang illole jago na in al yei ne jisi gud palidi talim shamil na in al illong alang ki indorajo kangi na in al yei ne jisi jundi na belengan senga jiwel na belengan senga al killage na ingalong balbaki udo angi al kurroge na denjin na kila kwa le nyedding al kelkami hine na makani na tabunkani na maizi nkwaduk al karaba keying na ilong alanja ki mwamudieng ele kitabi ele na lji duldin kwejang na asan kel jam wari nwarle na in al yei na domongi njiling na ki indora duidi asan jijalon tabung erek ay ninjo na kai alanjija hine na maiz toba beleng alanjija ele jayin ailong na ki kataya asan jinyak ki kei doray na in na maiz dok imanin korale beleng na in ki kiin ki dora beleng ki yasu misin ki dora beleng ibnilla ula lumpin kwe na maiz ine beleng alan kingudo ale kakira jaring abaji juel alan sidin jirgo nga kilompi alan madin kilmateye wala damira sale ine nama espalidi kerle na isimbeleng alan kakira jaring di sur ereng na alan ji multazim jang kin jayeng ale alji majirin kwe jang na ele alan udo nga teye nga jana udo nga teye nga jaw alan jerri na injerri alki ahad jadidi na ing ahad al ilahiye na indi ngi suringis beleng al mamudi al masihiye le jayeng al illong alanja ji al duldin kwejang na innamais beleng ansenga beleng na jisi shuruda ongal keynes kwa dele alandele jayin na deng fuldung aiba na sensei na bakike la jyo alan taraz jyo nan todosi keringa jundiba na kila alienge na shuruda ge al illong alanji mwa haljang ala mamudie le jayin nama kerngale kyo na beleng
أطفال مؤهلون ولا

so ke braina ke bor fatay ba la rek wa ki ngi ngere lobi lo albay arias kan lan ka kire bank wa kital ye na borun tule bay na kwa kital dog ye na borun ken to wale bay na man kwa kital ye na kwa borun el ke nyetinding lompingi don akarote ke sense na lombele kola kom alan au na gis daraga fe lobi lo albay ki ngi ngere ay bendelen kwa kital dog ye borun tule ay bendel ke dinen ken ko jogan na ke da borun ken ko je kital ye na kwa ngere ke ten bitin na sok besok ela una kerek bakiwa ke nendela kital ko se age na kala kidge algis kingasi a kisense ko joya sa son api na do kise lompile ko la kominal bakwa alang dogye une zeker kiden dora ela une ye lompi tin sike aribere ba kenen dilen ba den tin ke na aribe ariaba ke asan age do bas ye den tin den don ke nas agite maralo na main kwel asan kwa ese kola songa ko me na ngwel kidik alang si ye si kwa ki kurunga kawi ela un na utau kelal ke inkosian kre ki toga anka ba ille aba ye ingwa e alan toga pinya ki ki ka injani nga nyetinding inala na toga lan pinya na kwa kit ke ndogal ye al daim barung un kuzini kela kwa ze dok kola kom lompile au na lolu la ya ela una en dok ke se un se en kuzini al ye dense itale lu ya lan kwa nyetting ka bon ela tala si na inalan ka yegal na mena wo ken so was ide beta nes ide agin mara kwa kitel ka dok alan kien ta mole en ka en kien juro le en ka ela u alba kidan baran kasa kidan ban kasa kidan ditanin kasa alan inalan kana inalan en so gata bukwale al ete en se lompi bo alan kin bana tar tunika we wala alan kin ba nasurun ambere nga we alan ela dosi kerin kal al yena torke en kasa na den huwe do kan baran kin kital wajana ge dok kisense ne na dok dawa inan tarage dawa nan longa dingale dok werege kise dok kenyete lompin do akin dok baskola kom lo une lompi dobi do ndello aliete wa yese as yiti aba maraba inkwel sanje si terige si terija ke dora itali long al dora sengela ina ke dora itali long aliye long alang skin kola ke la me na mes din a ku se la spinginess benya pia wol gal na mes korron spinginess wori ga jawi kital e long aisa jisi indelingi maran ke se te dog baye nan el alang ges kain wajana si dawa ja ko kital wajana ge san dawa pia na kain e wora kital kain yi dog alang au na dog yensi ken kil ma ala gawen pia na ken kil ma ka kire pia alang dog ki kwa arakare namang kayan abawan kuwa kital dogi na iwan age al kiyan tongan sida dogi yei na dayan surun un kuzingi au namay dog lompe janu na lompe gen sabur empia utongan kital kayi na dog indelang enan. Elayin sa basok iska minki borayin na kiye borabatay eten sogle naba dogi yei bayimborgo kiyan bang al yei na kerre kundul dogi yei na dayan orren bela kirsing wargal dayan tongin ken bela kit kirsing al yei al konjola dain ton diokeng wala al konjola dain boru dioko en dain surungiri na mankain se mengan diono man dain worrengiri na man dain beleng iri kin nama yana ker kundu na ken konjolan kirsing ela un alan ki sur kaiti tinas ki bo alan tin idle kago wala alan so idle kago alan ko yo sur kital ken kan sur man kila alan kapo alan utka nas ki dokto bo mosot kainal eten sogle yeina deldinga ken illole na namaka kwel nama inkwel alan dobi do den kilmasi penis boraini abai lona barangire kilma sondroga nga di dimbara uto akitwe aljia jweli ba walgal kiembar nga di uto akit kawenge albia boiling ba eten nama inkwel ete la soga la ba san jeng ne do dimbarangire kilma sondroge lolo ela sog ela alan bawngina surunga se baso ela unne lompi do melen kidik aji abas dimbarangire ke kelma sondorage wa bani fiya masalan wolgal dimbarage sa rigiti fiya na jese as jaso ba egel yodo ga isin paso ba na ba isa paso ba koron kital kein egel woriga aising e ba kawu ela unna mainin dintas ke lompi do girgo de ke na tarasa ba na etena makuel dambele alki ko lan ko na dele kirin ke se ona mai kai ko ela la en kwa eten sokla bani fiya na dule kuro abad dule koro basok diwa ina ila. Na sokening ila bas beto na nyanga. Namaki insi kalum sogal eten sogal jidele jankito al dule kena irike. Eten sogle in sogaba nifena dule nyanga na poi bas in kaluma sa beto na nyanga. Na asang in kalumina sa beto na nyanga na tani awo ingitiba. Kike ingenya nyete awo ingitiba tani naman inke. Na saaring al undul bakeri na diwa na jato ngon undul bakir na diwe ene duo
walgal kuwaadi aba kiyen juurungale tulle akkayba nama in kamminga al eteenin kimitil eteenin injuwal haati ki belenya talkuwa kammiya egel jaatoyilaha dogalba yey lolo kimba konaage kuldiyan kuwan kona kimba konaage asa jayinye bakonage na tirirefe mara ela jong asa jonga inalang keladi vos bitulna nyange ela wune jibe njegil di njalo malkani jaga na ete ji asin jemilba mara din tasle basin jalom al kergele kika kanin itirik sabiya na ette namas itirik mosot ja sare namas mosot ja jatna mosot ja na damalang insikalum kise sok al ette kera nanya asan jalom yala bal wengiti kinal baso kinal baso obal ba konasi ne kilili mara sogeta ne anasi tabo ngeren ayanga lere yonata ni se buliti ba illa bas jato baite ba gi gio na lompili gio na namakwela na ngwa ete kika njengal kai al kani sok kani sok si inkaringal to yinas beto mara ina etende soga sok diwoi ai in sok diwosi kastari yo wala kastari ya na ji al dine lela wal gal allo lela kani ngis lela jangute na kani ngira si jutum na ari kani ngira si jutum bele kani ngira si jutum wal ga kani ngere la ses jarrete wala ette al sok diwoi na la inkwela san do ker yarri aba kenin jarre era tolle an sa jarriti eten sogal era namas do gerre namas do gerri aba tolle a in jarre namas gena sera si nyingi tirik namas do kerdi mosot ya mara aba illon na tolle ake aba era sinma toya na kina men kartin eji eten soksele jutum wala kenin si jutum na kirik algal eten sogle diwos genas gel na jawol gal na jutum era tabun jong ina lombal tal kerinya wala tal bayi tal ma janma jutum na on lolo el ete digja na bam tijana itirik tabunjo ay sarele dogla itirik kerkena jutum na bab yorsina tabunjanni wala illon al eten sokle al jain bam kerin ren jawngiti na kerin jawngiti nasdim bam kerin jawsin kitena tabunjena na makoy lanang illo si tire songa kurgulo enne kidan oral kan ki kan jainga eten sokle alye ne kin kusena kin le kaina uto akin kin eskin aziz kain ta wona joron le sa son ini ne borwa nyet perakin borwa le nagal kin galal dara ka yon skir gun kin ba nyet urwa de kal dena urwa dinga kitake ba ki sense alan al sok diyo la alan do bamba ona tabunje na adi do geten sok le dorik babo ona ko la nan tabunje kering era ma dorik jumo al ko en kama al ko ar haw kawe aba in dorik ar ko alan bam tok tabum bo indok ba haw ko indu na magal jesel ay ki kala ko la kan wala ko akid le kan al nyetting ar kaming alang tabum ko na kadinga kawe ba na na makola zan kay njuru wa sitarika ine ko adila kay ndain dio wala gal dai ngore kay nga sanado juru wa kala dien dio kay ngala kinga si ki ala fasini na karin jawe ko adila kay nti njuru wa kala skay ndio na kay nga tarifi al ko adi ko le tabum ke na ina ko si karin kawe tiya na na makola sa en kalum illole ay ji orredwon dotal jengola kwa kital bay al el duon den juru kenta wan di oke nas kay ne tar fe la jisi kikin ay nga kiliringa liringa kerin jawe na mangi te joni nas ji kerin nan jay den sana el duon den juru din ta bun di oke adiki dinan doray adiki bullinga kergan doray adiki kan doray kayin sa el duon juru kayin sana din ta bun di oke ne jisi rigel wala insi jalmal dok uto ka enen kira tatawur al tatawur diwo ke na ela al duwo ki duon juru tari ala apiba wala duon juru al el na tori dingi si rubba pe ala njalo wala duon juru al el na tori dingi si nyokkoto kuran dingi si namas deng el na ja namas juru al tari fi ba dengi na tari fi din tabun dio gi namas remote jang namas ergiti na bandiki ay inalan sa jeng wala in ninja din tabun ka mitil kenan meleng lompi ay la joro ini mara lompi joro ala ini asen asen gi jarri ya ital kelan gi asen din de ziki jergi asen gi jarri suru ngere lompi asa ala jisin ndo ho ina es elba alamba do jang na madu ge lompi undul nes pi ina lompi undul nes pi lolo lompi din sur adan kit giz ja
asan jike nga tariya na yegal namet ki ken kurunyi ali degiye kai al degiye juro juro ay sa ya din tabun dio juro daranga niske daranga piringa is na wenga os dio kele na darabi darabi den tari kenapi juro ndio darabi darabi den tari kenapi tari nga kai kele nyetting al jundia alan duldin kwe kenaske etenam ene kerino corona ene kerino koroke daranga dio kai mara illalon jido joro ayela kani ala mbaki en dungi nje wala ma duong ela ela duo kering orre kering walgal bullinga kiranga ngi nama el nama dingi si nyokoto ra nama dengi la on yenama karrake jisi nama ilo ela joro asa tari ya uba dengi yenama rimote na jieki argiti ina lalong wala ilong jiro alba ilompi baj ini ne di njuru ini jidok sen dinjuru tari ja wala jaining na remote jang kin na ma ken sen age par na kier ketin ten sokle no ko mona et ten sok dan burun ken ko je ken alienas inan so ungi an na man yenes kwa bas kein na kuzel na kya bas kein na jaila na kwa ba kein na skelleli na kwa ba iska kawe dellen kan ere wuna dan dio walga dan orin dio kwa dis kegena kwa remote age ba ele delling maraba dobi do den source in iwa kadok alba in do an na dobi do lombete wa walgal kadok alba dobi do an in alba ke deldin yona ken fi kiden juro ga asan in bangis do ki jirgergi na kidik dok na makwa kayin na kundula na eski koran de kergiti ya ki koran lulla na ji asen jalumba ais lomba duenes ergiti jidin to men jarum e benjamin e al enang kwadisi namas gal kim mininga kergiti ya kwadisi namas kim mininga kergiti ya ele duwa baje gel na gal bulone tiri di njuru sa so te hey na kwela lan denja na den njuru ele lol buliti bandi ndi yo burel tan nama el na se la burel se kim mininga julo ela burel din joro dem burel elal ji jaral i wosen ji reajan na do raja ne bande joro el na din lole on ela burel lol din joro ke nemes ke mininga joro idi din kel ma nama pingina ma nyokke en te an joro din ga sel yana ma jaran na ma toga ja de na ma el na ma ide on le yana ma jiki de en na ma japu gel bas na ma jenne na ke ya tare jaw lakin mara as gelum bal in do wala ke ne jeri wala jel da ke ne jeri na din wolu ke ne jiti na din wolu ke ne jula etten na ma en kamen bar nga ke sense etten sokle ki daranga nyetting le alkay walga lobi lo albakay ngalba orre por kan kisense kwaris kayinga na lo alel badile wala lo alela ba inakaun elawuna do kwadi bang elay alba onga nama ami alba amina diopis ngana birbi nama karlam paya kalas ala doy yalba yena sagina enang ker ala akeba lakin ki ningwa jamal tagatini jabanan tagatini lakin arikier kena do kelele so wata tagatini ajana ji aba jam banjamba sourcing lo joenge mending alan jain sourcing tari joenge alan jain sourcing tari ajinga kidja alan jain dok anangi lo ngalan so to bukwa le jamba alan dok ouna jainga kit ini kise asanji injalum kadok deldile lombe kasal bac ini na lombe kase ho aisel ba barga dobi do den tamu injaki ase lombi deldile ho aisel ba way selba dobi dol bas el bas ki tara ke na ini jina mangi joro ini kungi gi ini tarnga gi ini surgi ini kagi ini ki nyettim bas dobi do de tara ke na fi ele nangi dombare dog adem be al tala nga kay ki ke la tala nga sa tare ba ki se ki da ngore na da ngore ki da ngore sa pa yo ngone jurgulo na jigi da ten sokle ki boru ngoso ngan kwa kan mushel boru to ngi kwa kan aba gilo le kela ki borongo so ngankwa kan kwa kay ne ki borongo borongo isinje nyol gal ongala la ngi ni ka gol ne ki kida njalum ki kwa ne ken orre bala mbay toy ngola nden wuro ka wona manen eten sokle lo itle kago na duo ker ele na haddo ina daranta bu yeti wol gal den don ainga al duo ke gel ke pal ela na gel ide dio dim borun dio jeng nas lo ngan nyet jalum lo ngan karalas jalum puo ngan karalas jalum lolo ankara las jalom madilan kara las jalom dama do elal kuru kildimi do asa din surun dio lo alom bela sin kara kuru kildim na aslomba ade tabuina ngawe algis doite na ade tabuina ngawe ai lele doite wala tabuina ela se ba njal kuri
na mamang kuru el nas lobu na burel tan marang ki kay nga nga nyetti nga elake ni na surun dio kang na de nga ra akere ngal ba bida kulle te na mangal induo el na pagu kuru el na pagu na eski ngasi da en buru ko je pe na mangal kuru ko elalam burun to bu en nang kuru ko elalam burusi ba non kuru yen burusi bo ki al orre ko akan na min suru le kay min war al kisse da en eski ko mal ki ngasi lompe ne ka ngi ilol nama yana king coming ay eten sogle barnga adi ko ilalon eten sogle alan dirion adi duin pay adi kurun kari adi lot bilota la ay nakadu togan ilalon yana dirion niki joru ay nas erren songa ka ay long alang ay alom naka ay long alang ka anki ay long alang ay kalom na dai zuru long alang ay lon dai boru long alang ay lon ka endara ay long alang ay lon ka nguina kwa de erbeten kwa kindela abu duri juru tole la santarifia alangi harrem via juru le jirmas jenela ule jowbas ela ubude sa duode le jiwel doki mingwar ke kwa bullingan dorana ki adiran dorana ki kandora ela duonden bondo ya na duo el na kwel alangi ela bunding le rang jimana bas jeimbas na sursi ela lol jigiti si bas ki sense mara yebo kinga me barnga duobi duosel auji lompi

Pas de injuro ini, negisi piana di injuro ini. Engkau sekua di injuro ntar esalan jundi la unai la dua di injuro ntar ija. Nak apa kau ngui lai kangi ini gal? Kau ngui, indi ngulo gelangi nasi jadi injari, neki di inja. Eten soklegi apa jalu? Nas juru surja na ilong na teai wa. Kapan jam mengalang wana alo? Nama jono tei anjalo. Kau ngui. Alang ada di lono surubba ke ada lono ume ke ada ska ke ala nyetim bona dente ya ne din sur dente ya ke na juru dogal jilunas urungo in juru sel jalo quel kal jalo na dokte ay balamba gibbe ne te ay sural jingi na juru dina te ay wa kwa ke nen kama embele lolo digal ke galami aldo galama piaba na aldo soma nyawala do guta piaba lakin lolo inara ay wa duo kena gut pia ke se iso ha songas age nas ela borundi yon ken iso ha age nam iso ha ker ngale nyam pal ali ya mata ker nga pal adi ko apota amburu ale adi tari nga amburu ale na nya lo ker na pia mala juru de mbas ken na rubai na kila rubin sia ko elba kin ko lan duo sereta kello bana mara de juru te ai kise de mun se nan ko akela insa songas ken adi illon na kela ko altori ken na ko asi kritu kuliti ki ko ambulinga na ki ko an sa so e kiren kan un yete so glen ko ndina ki ngonjala kariye den dio wan duo tok wala ko o is barangal ki senses kumina era ko an elal kawen ya ba kila ba nyet pi ga kay na maski we ete na na ki elen sina ki ala ko el ba ki lamba itka na masin dai zuru zu den kel wal gal kay ko az den kel nyet tingi ete so glen ko an ma ki ngela lo na luna to so ga ku yewa ko ke na kunyinga najika ngungi eten so le ku donin ke na barun tarifi alan suru ke doke na longa te yapya na jundi na kwa dele ke ni donin ke naji eten so le ji wala ruson keritok aliye na zedi au ela se doktea ajaba alan zedi el na onna kiro jin zedi aldan surun zedi alan el na kiro dok jinge na mara jangute ni din juro ila sen ergiti ay irana kape aw kape jidin kaysa ya ayna kagil ayi longola la kal jana longola elouna eladuo aljiesi janan kidigal kenat borun tarif gol dotal borun tarif ne jiesi janan da jiesi janan jikal ja din na longola yedok en kolan jidin ja aldel so hatto le yedok na elna dile pawo yeba jolan akurin gel na maje nguri lia eladuo dok no sabe en si erngal ba din dik jana del so hatte ay e kel yedok alam el dile nama ela se balji jwale ya ba kurin jwale nama kurin jabo na ba delle mbayle ko ela lang bayle te yae ena ilole nama kon jola kay nday ngor resa so wona kay na tiriri pie wala dora jaran akeba mara ngisa mi barnga ki sense dobi do awna de njoro silio dobi do awna de njoro harrem pia dobi do awna harrem ngi wunse ngan sabba kise wala do di mbara se gosma jelba wala do dimbar se bot arandu as jelloba wala do dimbar se pal ajandi ba wala ki do ker abou bakki do ker walgal ki or ker walgal ki do ker alan jawngena injwa al indo inal long era jalon walba jela do se jema jidu ba inan jalon mal jema al yetul lay ba kise al ene mitil kena melengi aba in al injama ela do jitti jima ndin inan jamme ne din sorte ji amene nge ji batal te terel jang wala jel te ajang din sursi na lanja lakin lolo el wona dombor do gem benen ji alanja masel do osak nuyi ke din sorin osak ajelo ba din nuyi ne kidik metil ke nem belen kintore is kintore nga os asa jay abake dik do si enan ki intok enjima indo al ina long alma nuyi jawena ken isi jegel is ken te boy jawetia iskindal ba dile woni tay nan te azal de 14 so dengi nangel nela duo cinema ele duol ina long ine ele duo mbato gel jijima na kim isge kenal tore kin isfige na gisi jeme geringere baranga ki seze kina men kam yeten sogle sogo ho ko ndiba ala sogo ho do itia nama in kam min ay kenin sok aliana diwo kera allo le kenin sok sikas jabam ba min jabun tabun jo ngalan do tabun jo

kan sabba ina orren sabba na ina borun sabba na ina dog din suring 15 kilometer so le duwa din suring eridik ya bam dek ne sabun jawsi bakki kan nas ko sing ji duwa to bir diga ya bana ji tabun jawsi alki tolle nden sabbay egel inan bakki kan nas ko sing kawel beten so le duwa duingi wolga duing orre na eri tolle pia na long sa den sur se pia lolo kaba se golal al pia den tolle era al pia al dele longite al dengi kapas long asa ko anyete si pia dok ad mininga sa bay an nan si ay irel ko ade dele erdi bako media an nan si ay irel ad ringin sa bay jaron kita sa kel kay ngena ki en kilinga na dele kana do basko media ad gutolen den sa bay al ki ngwaye kapas den sur si pia a jaron ske da ngorren diwal do ki en gedo baski witi adele ki akwel balnga erto dok kin mampu kin kay marangeri marakiba kasu kwel kede na de kal ki akwel ba eten so re del dine ana tawan dio na do lobi loko abake inna kal ngita na lobi lo ban jeriti aban jwal jeriti del dibe ana tawan dio delling al do nyanga na ringa di bulo ko hambo nole wala digal gogal len do karal digile kere sa jaja numba na rindik si bulo na elalang el ring si stari pia al tabun jongi ni ji jalam sangal tabun duiti gina ma jangu tenes ke ngala du sa jono ma ele toyle jawite illa toy ko alle al jutumas ke wala jutumas ke wala ko kutumuna tabu ka fe na ke ngi ne sen fa injamin alamba ele ele yem bas toy ko ngala si alba ele si jutum bas del di tumin ko akutuminga del di tumin ki ken jalo ma kidal ko akalwe al atay angel na jumana e lopu to na na ingel angel na jumana ko kutum na ke ngena yel na yel na jumana ko aba jumo kimitil aba yel na jumana in dor do tong surule enan tumo ingel na ma jumana do eridik ire renyi al ko atabe kamya ingel so rol na ma jumo na do tabik ni ele sel ire enjoy na lompi elensi ire la a irel ba tatawur lompi tatawur sia irel ba ne tatawur ki koro songa eten sokle al torik duel ne sin kwa al ele eridik awisina long na ji kora ki talanke jurgulo as jaga mande ngara jaran na abas sok pa wona dore bulu al jurgulo kal jurgulo le ana de ngara jaran kise ele duo kase tori piege sa pe wala se ines wala se abu jumana pia ngane sfe ji namaz jengo tawal namaz dora jual kise ense yei abaka jumana seanga dogina la jundiba abu jumana seanga bakere jutuma ele ngiri al seegal abaka lan jualan se ele se jundi na kere ase sinja ele bayin kerin joy so wadi aba jumana se kinga se belewa jigal bas erdi je na jutuma na irije maraba jumana din sa bakin je ngale el na isko je japya ke kalona ya ko ko je gis i basin jiwu ele ri sang to le ala ke aba ka alan kudin juru stare an kudin je juru ker tabungare wala lompi do bi do sina bac ini kin nana ma ken se ngai baran kin en kirtin sok al diwoy kasja awle ki dek naba dogye na ko lalayen kwa ji al minding dog joganas jawla sok diwe na era nama dog udi ke na sa songa tagatini al yekai asa soga jawla ay minding ki din lompe ay sa ene fi ana mangi soga jegi nas jawla ay ki din jirgon ki den ayron buten din ala ka ki lompe minding ay ayron al sok diwo ina jola lan jana tabunjo ida sa jawla minding asa soga jelingona na jual modjunga na soga jelingona na jawla enan tesing nan jon lompi sa inja mengal ki barkay eten so ne soga ungu na ka as alngi ba ala anga na ngiz jegi al inang na ino ay long eten soga sok diyo e kadile al to lenga wel e lompi e gani marana ma ele ji real jewel na asa jalmal jewel kise alanki dorasi yengi nanki korro en den doraba alanga lina juaba al doki korro en rena juela alba eni bana men juama manga ela eni bana manga la de kwada kwadi nankwe aba ete do ajo lena lompi erini bana sare jeluna jato jeluna ingala eni ba kwadi na men na mawan kuru yungi ti na men alba aw ba so wela eni bana manga la de lakin loro ina ba wala ja mani ingwen asan gidin so si gerring ay ela teri ela asa jawna ya ay stinel ba ay din so si ingerring ay men ngi tela yang
teno ele digle jangal yekwel te ele le jang al yekwel inna nama do kwel sang enan jering minding kinna nama kense ya kin ko jojan net kalalu kwa kwa kiran woro gidan ayo minding wela lang enan wa yel del dinga nama kul diang kwa ge netting lombi dombre ingis wasem pia dobi dosi alan joyi deri ngalan joyi ala jare ba elawu nalompi dombre ngale arim mbia in kwa kuliang kwa se kal ewa inala aba alan surkaringel inala ewa balan surkaringel mara kanin jaringi ken kusenga kelalepi kusenga kelasi al jaringi na kela kusenga se al jare ken kela legal duele kola jom na kasis jom ken kusenga kela se al ka an alan toga vitaga utoka de ken ki duru ena ina na ki kana ki kana ki urwanda na ki duru na ka adalata sai na ka kaza ile risi alan toga ina lakin no you don't forget matansa utoka de ken ai ziya balon pillo ziya ba in si jalumji albasa ba jan lakin maralon pines nyinti alan ile ri ina lan toga fi kinnama ke ensa ngar barnga nama inkam min ke ten sokle dayan worre barnga ki abakwel alan tabunko bel aga sasan kay mera ma akay ngaba na ko me maraka ngisa min kisse dayan surun mas mera min te akay na skola ku ike na mera mse kay na kom tin bitin na mera mse kay na jigitia mera mse kay na udon jittinga kelele ki yitia ay jininga ke basan do jidi ni si jinna engena lande ngiri na meram si kayna kela en kom surungri alye surun ko en merami barasa dignity bun jo age baye ne en meram si kienes jigiti baki kan orre kwa na ki kan wona na ki kwan kwa ke na ki kwan abonas kigiti yese la gari mai basa jigiti ki kan nas kigiti kika alko to wan den talan woroka wala den talan woroka basan ki yese en kofo alye yang ko en talale ki ngasi lompi ni ki ki yese asan kofo adi kusengan sabaynes yesi indelen nasion kopo adi dorin sabaynes indelen nasion kopo adi borin sabaynes indelen kopo adi iren sabay adi jurian sabaynes kopo ke nyetting asan yesi wo firen ka maraki kausa namakai kinal ba delen ko daran ki do ale ke netur ngwan nagi jen ko ye ani kapi ba na ji kering ranga ti jarum ba ay meram ay le meram ay le kinga kane baranga kese se ki in kwa kese aba ni fiana angiring tar el na kamling si jarsa mining alba udbalang ila angiring den tar si toka bawi ki eten so kile kita kamba alan duo bara si daran diole daran ki duale ki dinin korana ki sempi walan daran ki duale in belenji ki yang walan daran ki duale in belenka anin tabang walal daran ki duale in belenka alke anikang jikal ke lompi beng na ki barngan kasa birgi ngo mani na ele ari alke dik na ye jisi borura aslan na din suru ajemba erin tole na suru ya keba erin tole na din boru ya keba kasa birgi ngo minding na ela kusella sito ka bawa yene para na duo kwa mboru ngale yene luna toba ikikitia intarisi ya injana injana injana doja nina toga baki girta jungi na kurrege na taltelenge kawe na kage kawe inkal au ki kan juru wasena inkal walan inte kalan ka wona surputton inan kirgi walan era kusse si to ka kawe ki se kalum si abani fiya na kwa ka wona sur koyi na do pelan de mbara se an nan ba ke ngutu akiti ngal yepi na ka wona ki kel ma sur koyi na kirgi wosi ta alam de ki se ense ela u aldaim buru kena ikingase kus putton tiyene kingase kus sentiel ka alum se lompi ban woki trafe mbene jido ko barse ngema kilul ban soko jumu sare na jumu lompi nes nyet we gene ste fe kital gay namaki ka andorai alam mayne sur boy ni ela in tawsiya mayne lompi den tawsiya evel kwa tawsiya lompi evel kwa ingis kwa azur boy ni neza to aljo ngi ye lompi eza to joyngi nama singwa sur boyngi mara aba sura boyngi bakela baken tenge agena ken tenge agena duyngi wal gal baken tenge agena juri aba wongi sen sen na senam biriwo
nammitira kei na dok song wagena kei nena mbelea dayan tok alba duingel lakin marakaya songa ala duingel ba lol bete yampare koldi songa ba jiru ala nga juru ba dol tok si ala mba juru kimmitila ke songa kain awan ki kain uwa na eskundiye baranki se ekide men kami eten sogle ji al jenes barase njamin ji al inan jenga lolo jimending udi kene dingiri kene elesa jelo na ma insi jelo indo le kene pi indo aba en kwa jisi ala ko el basam birgi won ke aba en kwa dan zuru si ala ko el ba aba en kwa dan boru si ala ko el ba aba en kwa dan si me si ala ko el ba aba en kwa dan bele si ala ko el ba aba en kwa dan ore si ala ko el ba ki indo balonga songale bari ki ne gas balonga songale bari ki kaun dokilma azia ba kaun lana ye adok akwel ba ye dok ba ye yinaran lakin marabat den riken den ditining napi den suring den tas kilompi ela den sitilla lompi ela elerin den sitia jamba kinana mena kin kamen kin ten soglet kin so orde ko je enan so mapie albayen kin uto delinge asa kwa kwa ala nga shaksian kilingele ya ani kapi wala den ton kay wala e kayinga ne ji inen din ton ajelu ba din ton sikala yi dukunyele ku rola yi kala yi angelu wa inna na me yene iskale ko antasli eten sok lenes kin se karsa pe maraka na me la juru kwa ker nga juru wa ikela na elne kin sinan pe ki alang awnak pora kela ka ngi tora al tor gi yi kise na kwa kin na kwa kain na kirul nes imboru kubul alan jijay na jel na jumana skay na kikin ko nay al kwa diama jabat den ko marayen wo an torayen dok jalo ma songa kay jalo ma songa kay kwa kay na musa kay kwa kay na tawret kwa kay na injil kwa kay mara aba kele borun sabba na orren sabba na belen sabba kidal basuru se khosim belen sa baba to birkein batok birkein marakin real do den diti na pikela le kergelge mara inen sa ba al kundula ba ilon al kwa kelena dien e ato gena kelas e anton kanyuntia sare ngal ba perraki indo ken kape ken paga ambule indo pula via indo sona pia indo marga pia indo kapia bayna perraki de do la ba marga pia ba ken marga reidui ji a sona jana se men ji inas yamme ba ji marga rei kanjani ba finne alang aran ton kay namagal iya lekel inna namakeense kin kamen alang awuna yoro teya inyi kwa tataw rilekenge kwa kanne na kanne kwa utanga kit ka ne pirje ngage ne duwa belembal dulin ko ne pia kika ne kela kwa ke araka na torik na mamandain dus kay inyi dance kring kay inyi sengete aba orden dance me yelna jegila selai asan kwa liringa awindio borunyet eri ti amara tong doga sin bemba na elal ke al inja ma al dikke na kape durin ke sana ngim e lo pilan le kan ke na el do ke kwa njuru nga kidi njuru nga el won ji aba lo na ke kan njuru nga ka kimin warnen ka ake ba ka ngungi na embele se do kwa se ka songwa kwa albat ki kwa anto yakan na lobi lo kwa ba iskan nga na kidan si me min al apa agoba ka ngun yete na ziya meram parawe ke ndok na koro kitabu angulba kitabu bana aran kunya kitabu na na kana ka ka ngun yete dok ela lom ke le pingiti dok da ele pingiti ki al aba kan na wo kan al kwa ke ne ki ayanga tori dayen kerin kein lakin mar kirgun si na utka ne kien si kin zete ni ma kidle kayne te meram akomba meram akebal den source do tel aran kunya di jebitel al ara tekte fial ke awieli ne kala kwa dayen kerin kay mera ke ba do tebal ring insan den sur ring strategy ne tabu yake ba na meram tin kay na koro kitabu ton group na kitabu na otan di rodi bo ka ngi na ba do gimbele dale finiti un usia kaluba na maka na daran ki do ale urukuru gal da ya impial impia lakin no ki abaki sense o na kwela sang insabbitenka alki kwa kan
na dobi do del dindio onus putton girgona onus or ko ngina barnga sia kan bana dobi do se dentari idlekel kenepi akawielba na kaafia ba do ele kiden ital long katari na fi kafe ba belnas lotok bir ki ho tarasindi ko onus nyettim bir ngoka wala ngeler to ba mara lita mini fena kela tonya to ba lya na ma belna bong lya asama ni meram se lobo ngi lya na ma belna bong e bajle e ina ma bagil kay ale long na na mboru dia ke bana kay alanke na gile za so nungi jeng basin nungi jeng ital to le na to le basin kergal ja basin gelo tarasindi ade lona lombin sa bay na sin jiw ital to le alan en kide dorana ital to le bana sin dog jiw ade eri kerina dog to le ba ina boru dol erdi kena to le ba na sin dog jiw gelal ba to le ba duobi do akwel ba den zuran erit kena to le ba netti mbay ngwalan to le ke ade kilo mbin den sa bay ade eri keri ette na mayana coming in u inang do ho in de lamba in quel dobido al dine lela wala gala lo lela alan de njoru injaru de ay kani ka diwo ka a joron sa basan ku ko imbar ngam kora kindel ba ya kanim pakire nga el real ka wala san do imbar sa wona ske korken ay de hal ker kay ka do insi moko anto le kay alan do imbar sa kisi moko an waje nga man ngere tabun kari mara kenga nying naki jige naki bele kuse naki jeyu naki ka lompina kwa ba lompin kwa ba lono duujulu ne longal korrempi yel ba din den elen den kodo korrongin den badil yel nas elasi jago nas jwa kilula mara jaba jwa sa ki toke jawgal tukin elagal nama kela nama sitanin kuru ga star jaw kela lompin kuru age ba ki nasi kalu duobi duona rikena pina kuse ne den dio kuse kurel nako se gurel elaji din tamun dog din ditin ba enja ela tari al jawal erbet se na zijaw ela wuna lompi e kwase gurgura pe ba wala lompi na kwa ba an kwa janyo wala lompi na kwa ba san kwase kuse jwa lompi ela kusen dem badilie kerse la birnya aba do kuse ke na fi din sa bangwa al birnya ke nas ela aba lanu gudi aba gal guda jaba do badigi ki ga balai bayin kwa do ba guta pe ba as lomba namaskin nganyi nga LNP na ki jergi nga ki kusenga LNP aliya gut apya ba longa kelele asangi long lompi bele kusen dem bari sa sa eri kere lang ela lo sike rokenga alang ela to ga pingi na mara in en na din dio dogal kurel alang ki simmin kuro ki kusinga la kuro kin na na me sa so nga geten sokle eten sokle na ba longa ba jigel na jumo na duo eri pi annan to lei na gidin juro sergiya na kidin juro as ameba jibanjelo alba sergi mara din juro le na sergi lakin mara aslan ye sergiya illo na mayin kwel alan duo inja abajel na jumo na din barake na aripi ina la na gidin juro le ay kariba ya de ngara jaraba ba jinga no sinjo do mbarata rak adi lo na darale adi kale albakel jami kimbar na se ba jingo yo tarang ineri al indo inan nanan bele in tarang kase tabu ngay la kari ba ke nganya jeri ba ki se gin jeri na ma jingo kase tabu ngay la kari ba ay long na ma share en ka ma sing sta bi denjen so ta bu kwale na ma jumana el al jidin tabu njarte ke in to age ba ina lang na ma su jayin ki kele na ma sinan jergi na ma so ci wajaja ani mp kele na ma kay kwage doju mana azlan ye den surle sigane aske bola se jey inaske ba kaal aw alan kuinga kit al to lan do ken ko safi lolo kaalan kuinga gidal to lenge nas el do se awli wargal onas awar ya bas garne veran buluna kin zo tege khalas al mala se bo ila iran kamya walaki ngan jeri ba walaki jey wan jeri ba walaki ka no ina hay ba ila wuna kele let kelen al doji jaw ina ran kelen din to dogle akay ba adiyana kin wolga kitaba on al kin len yetti akay ba elalin al doju mana arifiya tan jigi gurgura ja wala njanyo wala ka ja kela dombre on al to dogle akay ba ina njiba long mati dombre en setan jenes gud jaw nas ke tare yow aran kwasi kela ko sera ela wona kinzi kalom ko sera kelelin al ki kora kela ngundula kela yeng alba erbetinge ela sa baso sa member nga ki boro batay na men kemi ngi tenso gle e tenso galba ela
na ñagana doore nga na a soro nga yalba ñagal ba beto kasdia ye si e kasdia ma ndi ndi ngir ngoke lompe nga lon di sabba na den sabba e gi ay si gi na san ay jalom ye si na san ay jamming na lia e di ngor re si kasdia adi semen sabbay adi belen sabbay adi surun sabbay ribariyet al ilong al indelen bam tok na tabunduti annan kidin kilmaja na kija ajaba na kisen dora ene pieba lombi bay inni talanji ke jana tabunjo na men kamen al ete sok diwo ina ela jeni sana kani ngela si jutum adi ko sera kani adi do njurun kani wala te juru si ete sok diwole jalona adi diwo gi it bulo ga jarri diwo it bulo al jutumo tabo ko hangi asan ke bam janyi kinama unsi hangi nan bela ala ka emba suruna goro ke suruna gorona nama inen ndu mbara diglo i yen duo kape nama tan inen ngi ndolo ay duo kape ya ni nan ina abi jonu jumana ko uto kit kawe al sa son tara gene di njuro ngi rerenge ne di njuro le sa pa gene mas egel gene mas sorce waja ya ide ela unna doras yamba la ngere ya ire na me jawona surci wajaja alba surci wajaja na masurjio jina manen jeng aba juel dokkidik alan surci ho ajio balan ajalen dunle ajio ba wa uto akelal kawe kelasi ji azgerrengel ba ajanni ba inkapine inkapine inkapi na maju mana to kamil jiba ko an garinje na dinga jaba italan janan gisgisi tabunje wala itajaba san worre tabunje wala itajaba san surci tabunje ji kwasi bele kasa jago ina lomba do ganda mininga ke baljeni bele kasa jago yoka kali na min anan ina nananka surunga si kurrokal bani olga surunga si kurrokal kani al ina nananka kela kwandi o njuma duwadi al do kilo mpisto le kirgena kilo mpinsa ba abele bele si mwesa jona tabun kari e lo mpisa ba skola koma la dim bele la ban samara e ngna duwa e lo mpina skela mi ina rang etele sare le jato kala na me jeno njumo si anku si akela na matuwa pi mara iya ba kwasi janyi masin yalo mal jisal erbetenes ergiti alba kwasi janyi nakajo jisiba sitanenes ergiti asangi nan jalo melal ba sitanenes ergiti mara kidik kanami dobi do sitan se orra sanga politi ba ala wona sitan aba elnes orretan wolgal elnes baftan aba zija jawli ba ya kriti ba mara aba zija jawli na kari ba sin jalo san kwami kin nana bakayon ku sa kelenge na elen sababar nga soge samin ki borena ki borobata ete na maye danji ngona maye na ela e alkaniso anganas beto al dinga ja al tolega ge alan tumo na tabunja ete sogle doksa ker nga yerenga asan kelengi re re nyanyi adikani o kin ete sogle ke sa ja nyalang izini nal ete izge din ariale ay ke sare ila lon san dig nyanyi alan ongali alan ye ki kansa bay alanki jutumon sabay ade dan semen sabay ade dan belen sabay ade dan worre sabay ade dan burun sabay kinnal ma nyetti yengena kay na tare kwere elwuna ka ke digin wa ase digin wa dan worren den semesi dan worren den seme ki remmin ki aka bawko agera kele na skawe ki di nazare nan kwa inkama takriban ki kwa nazari orre den dio do tingis ko nabel al orre porin den simesi na den surun den simesi rimmen bia do nan por dun ay elensis bela asaki sen selo na na lombal kwang guta ki kwang gutan doras rimmen fianas ela na ki kwang gutan dora ban rimmen fianas ela nas min kering lo nga kelale ala len kere maktuta tale lo nga maktuta ta kere aba ilong na sime dain orre porin si illa maktuta tale bela ming musa kan zaman le wargal min tawretin zin zaman le ine bayang inka e itirik do alam sey itirik dok min tawretin zaman le dogin kami itirik mannin sey maraki inkwel dan si mera min karing wadam le kawin ina nanama inkwel bar nga kisi ense kwa akimba al kwa guta kelal kawe na kelal in yasan dele putto je nasan in dongoro je ngai waki mamang ali inan kawe na kidan se me ali inan belen na kidan se me na belen lo gi pion ro yoro sorzis pie ja wedaram
كاريتي اكابا كابور دوان كوادي كي هنسي دي بتقريبا كميا كممكن ان وكيدان سورو المين قبل 100000 سنه 200000 سنه كم سنه مين وادا من دين تيل نمين ان وادا مسكوي لا كساب ني وينا لان لكن مرا الجل ليس الجل ناس كي تارين ان دي غود جانس كي دين دورارين من كاني جيون لا جنغولو ناس جلا walgal ki ko patangam bele gudjana jangulo la nasjela walgal ki duo kerem bele gudjana jangulo nasjela arangis kay ngwa in inang al sey kase asl ba marabale duar rimem pia ba por duo tora ke la legal torik ke tora tori ginle basin wa e ki ji de manning erdile ta benge aso ki boray na ki borafatay e ye ina dan jiwen kwa ete adi diwo jutu mosare ke sa yanyiti wala ba tok to ile yo in namaki kai juron jarindura kayin san naki ko an juron atari ka o ki koran songa wala ilong alanki harrenke ina lompin ben den belele alla ke lompin den dombrele yohanna leke ingis beren unse gisi albay harren bi alaki mara abase nga se jaral kita sa kamya mana jaram benan jaw na lompe ke se dogu elantewa asan se nga si kinel na alang mo harara kan asam bay kay ndan dazle asoy kabe non es longa dian ki tarangam bele abi be elengi na kwa nyettin ni ten sogle na kwa di njuron do kay ngese na kay njuron le ke na ba ki dayen wa tok de ngara kere ba mara baske era duon wal de njuron le ke de ngara barang alangi dok sare jato den elen perdel ko ngel ki sense longa lan den mara ki al kay ki dik erison ngang era al kawel alanka surungasi askil ngel baji inkane ne fi na kai awle dimbara bu jumana arit fi ne din jorun teme na ba na jisa so ay wala jire ara jara ba ki nganya jariba wala ki kusi nganya jariba wala ki jeyo jariba dele se gi ngi na sin joji tarange in dere long wala ki diko jonga jeyba kela nyette ngi ji wajabe aba dimbara ardik wala ki mara ardik wala ne jaje ba fi aba aba ni fi na ki nganya jeriti na ki diko jong jeriti naki gibanga jeriti al jendel e ki nyet gis gisi wajafie ba bare jia jaromba gisi gis wajafie na alan kila wajanga nyeti mu fa den jing ilong alam marasegin erbet se khale ben jer betim bele jaringi na maras lom pin jina jo segin na mi no jo jibat hay kal aluna ina nanang inang inkai e ay sa jawde na de garara wala uto an jibi e baba lom pin sabba wala ut otan jiwi sabalon pe kete ngai sweba ribera si jiwi te san jiwi na de garajara illa ba jumana de arajara na tole bana jaw len sabana mes kete afia maraba ni fena reba jingono jumana tole na ja jisiba sob nyete len sabba aso ke barai na ke bravo taybana aina na magal setin kuro nas dan tombali kelkam no maskingo na kayinga

0: راديو سمر دلين راديو ايبا يي داين اوري اباي اسان كيكين سور كايتتي نستارين كيكيل مكاو بونديغي نسكنيوغي ارا جيناكا نسكاين دونغان كاغو كيتولين نكيكيل مانسيمين الدانغويغي يي نديلي سا دي سواتولي
1: Asoke borai na ke borabata ikise kin na nama yenge gutang korangali na meram elnas inang tarasu ikise no mara inkwel al ke nas kel kami alan ki sense inalan kado kidik elawun ki tor komo se kainang kwang kaw na daingi sia kaw ba inas ki oba den dogal amana ine ki ngasi lompini wargal al wadai ine ki ngasi lompela ngini asang doktarika kimara namakel yesina duka namakwazi karikulo na kenzi karikulo na kenzi karikulo namakumoki sense na kwankela kwasi reapebo elouna dirinyela la sipe ala gpe dirinyela bakke baskela kwambulile dwiti alkidi embele na ya bas delenkela kwalne dwiti aljikidi embele ya na mama mbulindi ni tele jisikie kirin yali ndien somle ajio badinge la sinema stoka yeye na mdienge la elna ikari jidin tabundi yole alba jenga na ki lord le ka weten sokle tas dille aba duo ni pianas boru jawla na jawla na jiona ila dem apale jio gel boru jan kidim bulingi janga tarase ngina ali na lompi ko el marasa jawla na dem apale jio alba sokade jenga na tawade jongana jawngi aldin suru jawngi lal kisense dim bulinye na aljena lompi elense kwel alba skwa bele angi mamba shuno jamming elana mayena karsa appa kyana kwa askel ngi bedo kidik nayena ki kayngi se kwala denga ete kwa kiken na makenge nangyenzi gutumuna kenge ne ki kayen ta bala dogalen kay te sogle gi abane fena duombele yetin na dongores gindele al duombele girsing gi as yalumbale le duose ne jutum din sur se alayba elouna ele duol ba den yetin demba tumin ne tabun duite inalang nang ause njaw na ause njay mara din se alba do ya inalang ba din sur lo ne ziti as din sur yitia nang gi wori gindelen ki sogata bu kwa enzi kwa wala den ra akere ngel baniela maraye lompi na min ni fiana ke na kuldian kwa sel pe kwa nyeti se to wafi kwa disi kitpi nas ki juro abako yubes kerengeli eten sokle kwa di ensi kerenge al kwa nguta pia na ma duwan juma na bele na duin ka hake ba ini dio na ka ai an ke dik ini dio ka ai an inal ba ke na mes kwa si gimel na kwa ansi menga na ki kwa on ransi menga gis gimel ne na ki kwa si gimel di an orre na kasi do ngor rensi me as gmail bo la kasi as gmail bo na mani bayen ay ka mi na good bo ke la dombre ania ke la sa good bo ke la kwange la ke ke la kwambele dien dio din din si men den aldisi asundul ba illa bas asi tokki gabala digel na roko ko el wasa ngel mama dien dio ko adisi jigel na ko la ngi tirikil masim mo fiangi alangi ausembia maraki sense na sundul ba ala gi singol el gi do jang kaun ela unen ko leji alji duo abailona duo yandi kanning kise dok era kinana maken senge na eten sokle na men kamin kidik aldik jawana gisi din sura espaleti ba din sima espaleti ba ela sikin kirin alpie yai se ya alai ba mara aldik elne gisi in gis sabbite bi surungiri alji janna jain na alan jain naki digal wadai golgal lompinden tenge wal lompinden atiela inenas gina alan kenas tar yow kinsina na may nen kere dan sambangere na may inkere seba na dobe do de ngor do baylo as seba ay na eten sokle dobe do do gari malkana dan ngor siki gari min del doral lowa almin jegele naki dan seba seri le kellingo indobas iwo bay ngwakin ngwakin ala kay mbaso ko tabu kwale asan kit kiwe alki in sitore gulla kariya na kel na kayle ka bas kiwe kin kwa kin ala kayn ba al ai egel kin kwa sa zuwa riyagi bol gala riyagi kin na na ma kelage eten sogle kuldiyan kwa na ma itkin walgal orre kena ko na mit ki alangin orre ker de so ngare akwel ba wala sangin orre ker de holug long den tas ki lompin nan akweli ba bankwel alangis gisi de ngel rigel ki dalal indora walgal ki dore italia ba elan sa beten so likin men kama lo lela ela une lompi ki koran so ngas walite adial ke lompi ken koran adias ke mbasa so ngi kidik lompi gisin dora dik palinigi as gelngi ba illole al dulding kwe in elna kena pi ginema koron jering lakin lolo in dora nas lompi kwasi in ela in dora duin tari in dogal diga wisin tari si dogal ba ginema njami in duwa saye arre elerisi lakin lolo inanga ba janga nyetin kela lompi nge na janga rohe nga kela al kuote yanga sabay nandog lompi nge kela si dulding kwe taga as undul ba ye elo wune lompi ye bam bam doiti na lompi nde kote italia pia dulding kwe ngiri na kwela lang indere na inkwalang en bang en ina lang jade ay jaring jade ay jenying jade ay jawiel ji ay ko senga jamming lombinden kota ela dulding ko ela sal pe jide ngundu si janyi na ko se na ko senga jamming na na jawiel ela lombin kota ina ela dulding ko ngiri ina lang bi amara ji ba ji na tama nya mara lombinden kota ba doyi akirel ba ba doyiti namaz ji jage bas na ma doyi namaz jage na lombi ba ke bas na maninke nas jagin agi bo nama en kamin duobi duol ne fenas lompi in deldile ayla ya alan duobi do den tabun in jarote al soli kise ne in dinele ayla ya ayla holuga ina santari ya kikin pataraji ya na soljan holuga ina santari ya na kira holuga sa santari ya lompi asay longal gi dora duon janna ya mbe in surule kikin jega nyata jamba yetongas kenes tumo nas jaisen piana kay tollending maragi ingis kwa alang utanga tolleng asiya kital kawel ni kital kawa alang inalang ingi jesa ngin jalo metel suru jengi ne abas ki lompi ki koran tollenga birguna ki dora isi birgu mal ki sen dora ina ita bal duo elna gisi pia pial in ina nana lona gi as gerringa ba lolo gi bas gerringa san jato le ton tollele jafo aisa lompi gisi ire e illa intumo ji aba inan gel inal din ton yalan dele jeng aliena ko engaya al enkrea jengan jeng elen sabba asoke sam membar ko kital bele na bago ki gabale aba tiri diro kana su war wa ko aba na ina na maro ko ati aba long e na nuyi ras kandul bayne da ngoso maliena ke da ngre de sam foren de ngosom na maye al mbeleng lojor lojor is os sabe tise sabe osandik os lojor aw os ongal inna nama ye day ngosom aba joyal ala ngerina gelna yeri ki sense belna bari o rek wa ela wona ki ker sias kam ba ye sikan to birna en ye borwa nyet le doy na ena lomba dogal ene ningal ba daranga kenal ene erse ona ka lo en ye borwa nyet le doy te jundul na yeri ki re ki tas jan si mo gela gelna si yago bara kise inye dinina ena lomba gela ko angel dio ke ne kirsinga lolo din daraina enga asanji injalum alangena yuaba alkela kwangi inaka ngu alan din sursi nakirengena yaba e inaka na inbele alke ekirsinga din yang wologi din yang bele alien din wologi na lobi lo alba yiji alba alba yesi kirsinga giba jayin kure jamba awule nando kimbar ngal diyo kei ne tare kawe nando kimbar ngage nando gena orrei din ela lo se wolga ela tuskezi nama ina kriya ba kela kwa no ala ngi njaji do gal bajay ide dio ka wun di ngora kena dari bi ina na ki kwelan sursi to bir ina ngai ina ra kai ba kela kwa lilla kai ne ngawel di ngi wala kela kwa lilla kai ngal kela kwa na kela kwa no gibas jerring ela lo al kena tari fi illa long al ela do sa den sursi pe wala oresis pe wala borunyetesis pe na andan rogin kwa sa den sursi pe inal ba warin kwa annan kwa sa den sursi pe dog den surin di ting aiba ela wonna ke ngalan di orgal den or ren kwa di do rig ba ke nang dele ela ri tiri gela nan baw na ze ga lo ker ker na magal tan ker na magal lo ker kere na kidik i long dog do al ni vena dog la ke na spor ren ke dog kem por ren asiba ni kem por ren ala na makanne kem por ren makanne kanne ina nan na makai na ma dog gena nyaari ni na beren korron di kantor dogalan kwa kedi ngam ma gira aljaw kese jawal ba din soro se jaw namaro guta ka be balan den ara tole karul ay duo gutal pi den sa sosi di tempi wala san kwa sanga se baba bara mara ke la guta di al tori ngi la tinle kul guta guta kita ke nes ki ngasi a ki dulun dora ke rie na ki elen dora ke reba ineng elle ke nen dulu ki tinga ngas elle ya na mes dulu nye aya so sa min ki borai na ki boro patay bar na kwa kital ben na bago a kise e madam da ke aso ke sa min ki borai na ki boro patay na jago asi kernan do ye na jago songa iski boram min ye kin ken sen alki kana kirin ni barake do itiria itiria mba bara so ke samin al ye kerrang na jundul na may na en kwago alangis do remember ken sen alki tal dien sa bakay ni la alki dale akay mba ay sam bago naskare lo bilo inang inal badang radio summer 4 duiti namaska go lo bilo sa kelkame ei namasok pago alangis lompi simmo ela sina tole ela si kunyet elnes kwa ke en surnyu alando to birka alang itrika alang ine ngale lompi kwel e ine da injal bakero na en kria jano jano mono aso ke sem bara so yido ke borai a nando ine da injal pake alfa dil ismail bara do aso ke samin ki borai ne ki boro patai ye orren tare na albundu na bogol ba ye a kibe nan kwela sen duobi du de rai undul a ela saye nas dinen dulu so si moy nas bundu nas kam a barake do gine mister si asoge sami ki gabalay asoge sami do ki boray a ki boro patay nan barake ne do ka moktar asoge sami no barake boray ne jalna jawo ki kalam su bidok soga bungi mara ko nyettin si ngalo masa wayere kay dobi do lo pel basi long al waja ke ne sirkay na waja pa ela bas dual dia pe abadu do ji basi ji di njurule alkai alye na dangiya wajani dangiya wajan aliki alye dayin suru alye naskala ko sen diyo ke dobe doba stemele inalam a barake ne a bobji dunia so ke sabe mbara do ke buray na ke barapata barake do gine saladin sala ali ki gabalay sala ali ala bakara so ke sabe mbara ke buray a barake siliman ibrahim do gisa sowa ke bora songa nanda mbara ke muktar abdukrim mahammad soge sa membara nambara ke ene mubarak dogis aso amin ke bora ina ke bora patay nyeting na kwa kidal do kiyam ko na waba dog barnga basu ge sena dog balngiti ke sena dog tari baye ina dog ina lomba dogal ke ko na njwa yetinding tari baye na baw ina albabo gen na nama ina ke nen kirsin barnga ye dan milen sena ske nes tuyi kawiti al ilong al soga toya ke nanki wo ke ina eten sogle wala kani so al to ke na eten sog diwe ne ne bulo eten sog si awonti la nas ke la toya tuyi aweti wala diwo ker alu bam ker alan tabun o kirik na mes long ki eten sogle barnga ki abad dine lela wala lo lela ki ilong alang diwo kier sikelu dok illa de kening era sel elona kakenis erga kido njuru era sel remeng awna doktoga aruti na awna ke na eten diwo insi dok al elona se erga kido njuru aba elona njuru le tolenga ele tolenga ke na do gremeng ana a maraba tolenga ele do kuse ake na bay ngelal kilombe ngenguru kina na main kambing alang aw asan kay njuru tari in ka ke korani minding abad dune lela walga lo lela alang onus diwo kerngel kita lo an ki kutu mona tabungo awle dok nama ina min ki eten sogle al nyet wajana kan waja ke dai mbarun sabba kidai mbarun sabba alang aw na in wajal kayin kilmalake na dobi do na skin ma ke bakala ro eten sogle dual ki se orredu moy al orredu moy na dayang borunde unsi kelma dio aske bal au dakire ngola jorule ake ba kwa nyettin ba nyettin kayin agela kwa ndam pal kayin dok banju mako alba bang den surinde haikal ne kwa mburuke mara den jural min dine le banju mana den juro na den kelma nyettin boruntu de ke ene ne ba sur hoy na saidi songa ngere nange mara nama inkwela lan kitari ka a dombrende do glo ke ne mbiren lompin den tela wal lompin den bari alkindi nyetle songa kakirei barnga ten sokle namai kinen kamin telling area sa so ta gatini kai ki alanki kin ko jele kuro en ota songa kimba alan ko jele kele kuro kai ota songa kimba badelling kai badelling alan kela kwan juro en jalo sa kin story juro kalul na kikien bulle kieno kikien kora kio baning alan kela kwan juro en kien bulle na kien kora kien uto akela sito waka indigi awle alan kaungina nasur kwengi nyetting dimbare jittile beleng sergile beleng kala beleng kape awa di almetile beleng dimba di na duong ba duongi ding ela siba joengi adilona bele kene sergi kwa matsia lomba masela digi wori kwa sia lomba kira bas jua aliye kusse kwa jibas ke durte yelal ilongal elen dembe dilan era lole era toga pingin mas ide rakibeng alto lei na tabunye isle dog na makai kidik dara kinal kawe kwa ela kawe ba zang durik barasin kwa indua kwa kulle so haja ngoi wala indua kwa kulle so haja lan kwai wala dongore je hin wala lelen no dogela ba kimboru wadi na kimboru wadi sa bebal ma kimboru wata ban boru wake ndiga al baru wake ne gal tumu na irnye aba illon nas dara ka indara kiyen bas ela en kai uto len koring as kai ba yen kori ngun dara ka ban dara ka was korki yen kori ngun dara ka ba duwe na barasi a nuguzukpia yen ko je yun ngun dara ka ban duwe na barasi ki bele bara awiel yen ela en dara ka ba yegal ba dara ke na kawe ba ela en kawe alan jirgon ke na al duodi ke na yen sis a kusen api asan ki gon na ke na duose toka kai wala ngel duose de ngat le kase jegilia kien kwali ne risat nen kawe zatu yengena kaiba asan kiki ambarga ngela inkirgin ol alan perraki asan korkin dela na perraki dela no ena aibo ete kine menka menki dik kila sinyet au na toka ka dika duen bara kapi wala kapi ba ele dingo raibo mara duwa ba ni fena orren sabba kosepi ele duwa sabba dingo rai kwa au na izwas buwa namas unse buwa dinge lal jauto lala aibo kinna na mayengi kina ki ngaming aba ko anjuro ke la tori ngi la si akara balan to ka nas kayin ki ke la lin kadni egel ki dale bakar sa pai mara kalam se ten sok le sok pago da ko adi ke na borun tar ka ki se na waji bele ngel lom bi ngwa din buruzi ka sinja da din suruzi ka sinja na ki ala si ka sinja din orre se sinjo po na din si me se sinjo po na ki njengale ayinin je kwadi ke ne elele ke mara kwadi ke ne kwazi karikulitia induo kapi na kapi ba wala borungu na siye den sorungu zato na siye ba deling induo kapi ya kapi ba induo ka tarifi ye mininga ne am na ay lole tarifi eh na kiki ngena tarifi lo to kawe na kidik je hay al jamo na kang na kai na kai kwadi na madi ntarelai kwadi gitti do kidik asan kwa ki lompin ki koran so nga kirin kwadi do si gitti ay yegil kidik do ay do yegil do ke na yafa asa do lompin ki koran so nga yidi nyetti ngal bas de linga ki wenes do akay do dik si do bas ngum manas gitti ina already or kwa se ngum manas gitti na ya kaela aji ki muta nyetti lompin ge na nyetti lompin ngal lompin si ausempi ji la jara lan ko lumpi se usia kawe ba no ina ngai ba do bi do lo ngasan real queen na im long alan do zike ay wala na sin be en kwersa man ndi jur tar jana ma de gara jara ngi dalan ay na ki boro patay bar nga nyetti ndu ki se ad ben abaw ki ngwa do walang sirim me mba ken se ki tar kay ki kay mbira nga yen songa ge do alan kay na kirsi mara kin ki en kwel alam birin member bar gara sademba ari ilong na radio samar for indio eridi gelu na taras ayba kwel alan grim menja alan kidi ngara karang nas kango aba ilong na koronke aba ko andio alkirsinga ilong al do koronke na taras ayba king kwel ar rim menja na dok adenja kitaram bar nga kwel alan surma se kango do to do ke bal wori tribi ina yebo dual wori tiri bi kiyo singa lomal balombe yedeling balombe ne wori mala dulding ko le dulding ko korondi baske ne inal ye ne ki ilong lu da tari na ko barung in aba ilong na erdik bagil na ilong elawon ki inalom ba kan sorma sika no boru nyeti na oreng alan tari na nyet ki ti yuma le longal orre kwel ki se indalen kina nama ko el na diele rima songa ko el dobi do ay abaje gel na erdikke na tes ayba alma do grim men ja na sjago el wona ki inki dele holok sika ndai ngali na rede samar for greya na nama na yena ila en kirsing dobi do abadi ne la kain sin en sistu ikaveti dobi do abane fia na lo lela ay den el mending ay yela san kike baite wala ay yela an kise do wajani injimo al jonas jawla inang ayyo lan kisi donga janen ayyo lan kisi uyo mending

ei lompi se aisin gidire na ei lompi ai gisin tire kise na ire dok dikke alji ilong al arito ekena na yawa na jeluno korron ke na taras akeraba na taras akeraba na ji ilong sa lompi sa batabu musodja na lompi si kidin kelman dio nyet jo ngi ken kital ye kwa ire na ma dok dombore ke na kurun sus kera au kwa Ali eden esa osna den oso mwena sabile nan do gru meke kinti ingol do gdo asan gudia na mayen kin kamen eten sokle barnga ore duanse ban jumana gena dombare nga nyet nam pei ban jumana dombare nga kenarima min dule eri mara lompen ken dombare nyet se kesa ile dio asan gudiya na den ara jarang ina beleng ina ina beleng awule dai miren den dombare kela kela dombare nyetin dio kela namadu gumuna ke ba ela namadu konjolen den apai eten sokule kina men kam men barnga din ba din ina duong ba kai ba duong digi awna sinyet jalo namen ci kwangi senan jalom namen ci kwangi senan jalom digi ci do ba onas jalom alan dug jike wori trip jari ela una ko mbor wala to jo ko patam bor ala yo longa de kay iso nga de kay ba ki an guta ja ke gabalay aba di an gujja na je kana e longa ngi ci dingar kan ya bay men ni dug dingi an dale ngi lele aba sa jalom bay la lolé ci dingi an dale jalom ba bay ko jojo kawé kinna na maro kai kila ko langis kila ko ko langis rin ka wala ki dingin dora na may nan kam yeten su kule barnga lo bi lo albay ki ko asi su ngare bas kan kirsin may ning dara kinal ele na ko langis kin si dar ko sepe a sur ki barnga daran ki dole korinyen dole ba daran ki dole barnga njani ngoto leba daran ki dole kwambas to leba daran ki dole urunda ko to leba mara kiben kam ngeten so gola baddu ridike na de ga raja raba na dimbara kena fi abal no gutin sa bayna dimbara kena fi na de ga raja raba je abal no nas gut jaw kidik dok men nimba do gogale yiri na ma ere long injin wo el yepi kai an njisi se tere to nore kin de kalam tabang kwade kai na arisi ase lomba na basin dongorin derin na basin itin hagara yan duosi ingo maraba erdi kene jumana do din barake na fi na gide nga raja raba gogel din telepu le kene payke galba jere ke dirri gi ni chala di mirai wala batane di yirti la duolo na mai de gogel zi ingo yi gogel ka ges farel aba burona ari ilongal to leba egal nama do jo din bar sina lomba lanki der waje nja wala njani wala nkarra ki nui jeyu wala nkaja no bojo nisi yoy bare ndir tarangina na ala lomba egal na kasa guta lo digle lomba na ina na lomba ina ngala yo abagal tolle na ji longal do tolle se yuel na lo san ke bosi na mas do bosi ina na ke na mata bombo sanda na muto a eten sogle ta tawur ele na pay bulo lo ke rake ba ta tawur ba ele na pay bulo aba sta ba ndu si ngo ye ta tawur ti dimbaro ide basin jumma na ke ene sabba baran aso ke sammi in kamming dobe doba da sala nan ba ela wonna kin wayal erke bay alijen en ba menin doba da sala nan ba kikal aw minding alang aw na uto birke namane ngi lerto ka way jato nam marale akay ngi na surnga ki ngi je kay ane kanjaw na abagal jigelen na le do ari pine ya je be jigel namas dok inen din jay e ina ma jel na ma bon na ma bugil dia ay kain indring mara al kwa gal da ki ko yun kuro wala di mbara ari pine je sike janyo janyo wala gal ki je yewel e la tenye beto sina kwa kiri yin ko ras kerite ali ka ye ki gudin dora kwa de ki na beleza to ki sengane ki de mbara bele ki mbara son kulbal do baki gudin dorai nana lombal hoy ten sogle kina men kamen dayan worre alan awu balan kerrek ti keringi nan sayte eten sogle
kinjago wal ele na paul kinya dogis uto eskol lepet

Kwa mani nkwa lo diko le ka ngana kwa kele nes dari kul cool, namas dari diyo kirpye namas nangal ba insi ba wargalal ba insi jaw mara ete sokle dari diyo njirpye ake ba adi dari diyo kirpye na ete jeldosu jendok mana ji dari diyo ajen ba andi zilonga nyet legis kontrol kwa mna din si jeldosu jen aba din pe jire a nyon din jeldosu jeli na jekila ba nyumana na ji pa longa kela se deyeng karel na jeri deli na jenis kinguta kit yawasa ndin surin unsi akit juma la jizi make jaweti ngi wala uta kusi akital ke nende la do dingri pi e ke dora lulla kwa na ke ele ba san jinji wi ndo kase ayla jorob jabiti ene kina masonga kirsin bila songa kirsin minding abado yung wala ngi re kwasi kirsin kera sa songa genan kirsin wala kim maraba wala ilong al minding pay dios al pay dio nin kinyo de kay wal gal nin dara de kinyo de kay bam may ndin kala se jaru no masle atuga je usin pal aman yo am pal kinyo jaru nakin ine matar se kay nga mana wu en ba kina man ngam bar nga elatina sabeto ala ngeten so glo na duo ki duo njoro tarifi im bagil ko akay toret na masuruma se konen kane al yen ko bugula ge wala alien kwa bullying kwa nge na suru ngase kona nan kane ela bullying ense na was pepe kan ela una ki kwa ndora na ki den ndora ba wala ki den worre nga ba wala ki ka ba mara ela sal na was putu do pe na kwa ki na ina ala duel al kwa ke lalake al ki njuro ante yi na aslo mba junga mara mene bi mbegele ten sogle do bi do aba ni fiana gupina aslomba ingudi ese asi duiti yesi tongsa duiti wala tonga spingitiba kwela la ngwa duobi duo asamba longelo gudi ese asa pipi mara na majja ina jwela la njana zgiwi ala ndendio ringa dike ngal kensita kawengena squasi to munduiti baja na zgiwi mara aljana zgiwi ki ina kwel bagal alamba do ke yelna illa keng ina la njago nono in kwel sanga wata ya Kidembele is gawataja. Alan duobi duodeng ara in rang se anki se ne ne yundi. Alan kidok se inkalon kidok kwa ngasa jayanga in del dindio. Mara ten sokla badu gya yi erikene el tata waring. Ne el ne din burdi yokari ne jayin sin loke anko na kikera kwa njeri ndok bas nong ide asa kain. Uwa asa kain dora la korpatole. Ingwel duong elase dok. Alam bas kidin gawataja asan kona kidin jane na asan kidin teri yaw. Aba jawongi na jagida tarasindi. Ete ensogle. Ki mkwa alborungu towa kisi nyeti nkawe na asa kona kanie. Asa kona kanie. Pakat kia kona karaka imba. Kia kona dile ke njija lomse. Tarasindi. Pakat perijeje ngayba. Perijeje ngayba. Bara kwele sanyi dojuru tarifya. Ina ay. Ila arisi alkawe. Minding ba eridi kena ki den se bakawe. Tadugia rile ake baya. Eriele se alkawe nes jipirje ba eridi kena ki den se bakawe. Enna den se ba ay. Adi den jalumin sabbay. Kien kona sa kanye. Kona sa kanda bas eridi bas ele lore kanda lo keres kundula ba. Kien janga kitalye pi. Kien kona sa nabasi dekawye. Adi masilei. Adi jafungo lei, adi jam lei, adi jaba lei, adi ka lei. Ilerin kia mkwana njana sa kana bas ide dele kabi kideng eriti nja alie pe namas kwana ide kabi nas. Annan sitirik sigil eriti nginden sigil kwa ngondo baki yankwana bayide vingidia. Haba jowana jagila. Inna ka mungu ete sokla badaye mburu, jawwe kaya ngondo si kain kira utu wansi na mankaya ngabonga. Kaya ngabado si kain. Ete ba jangon ni jigon sin jwa dew ni le aylon dew ken ni le gariya ni le namakai den jalo mali yelon ni le kai namakai nama dew di koy ki ga balay ton ka ngi illa alba ni le ange dew sinas kon ni le ter ka ba dew di koy abas koy tugo ange ba koy ba dew patay namas koy alama di ko ke aba kiring ange bas den jalumke aba zuga ange bas den jalumke kinna na mai rangi kiten sokle na masa dambe re kayne jutumun den do kayne ke na tumin
aribe arisi inkwel alke na bagira na kuangi dok asan kyan kwa na gira sasan gawata ba denja kapi. Na denja lom ailong asan kido kideng ele nkani. Na bar nga soy kibora yine kibor patay ba sinon dantin dogal yene kungi trik. Na namako ele la yung kwa bar nga kisense abani fiyana lo lela ela soksi ba unas aridiwo gerringel ital ilong. Ji mungkin nasi ngerjering, ntorega kaya apa zat dalin dia. Mungkin nasi ngerjering, kengku akapa tu kena gayi. Mungkin nasi dia ok ngerjering, aina dah embarun sabah, aik kerengka, alam khusyak kene lekoro. Naa nama inquel, abang ni fiana sok dia ella, keringa jauhi teba, ba au ntabun jani. Naa keringa nang jauhi, dogba, ella ing jauhi tang, ella si jekin nama ella ingiri eridi jani, alam tumungo naa tabun je. Naa ella sabah. Asok is coming songa ke borai na ke borapatai ouna jenga ke inda inta ze ke se inal ba coming mara in coming ram bundu les remember bele tali long ne sergi ke jama wala longa sergi ke alan si kaangu yette minki ne biasan kaangu yette ding alan soga tabu kwale jutumo et kuputumo alan jutumo sengi na elan sa basok is coming songa e na ke borai coming a dentining e base long alfago na namagal asiker kayinga namas kaiti asoki borai naki borobatai

Maren ding ayam gue, ding abang gue, ding bambarang gue, na ding ding ore kwa karang akin mat kila keng kina sur siju seba marang ania jering kalam kwezi juses kayo na kamu mas kayo ba iridu riapa ke nukwelang kiti ngara karang ilang ina iya ari itiya ba kuing orang dun orang kwa iya riapa na kala alba iyan den den dembarai dubai na ilunne iya ilang neskwa dangus imitil si jundi alangkan tumwale inka ar ding iya ke ba ji dua langke ba ngal baki ding kale delin dempal dua ke ba alangirimo na ki kangwan mukel nas ura kurol akwadi uno skurel na nomba uno azar ko kulil skurel a ko injarwa ki ngwel dang mitil in albas ki azi imbeleng al imbretule wa kyal mudin arkanal marang kwa mitil le jurusa chinga sa kale kamzal tugun kale elase murusi do kamnin tubun yelo no murtaze kringen jello ba kringen jello ba banduk tubun jello arbi arsi tubun kale torik arsi dew dewin era kilulwa kir dalingale na namai kyang ota jurusa skundula ila honi kwelangi kyazi dang adle karabau naki ide asin kawniwa ide basin tori kawni yomala kaimba luo den suruwa naki ya kaimba nyetin na kwa nyet kusa lia uwe ye it na ye inni baye na ila sipa selom

jarri alki ahad jadidi na in ahad al ilahiyya na dingi turingis bereng al mahmudi al masihiyya lejayin al illong alanja ji al duldim kwejang na in namaz bereng an senga bereng na jisi shuruda ongal keine skwadele alandele jayin na deng fuldung aiba na sensei na bakike la jyo alantarazyo nan todosi keringa jundiba na kila al yenge na shuruda ge al illong alanji mwa haljang al mahmudi lejayin. Nama kerenga lekio na ingbeleng atfal muahalun wala dokala dolenga jurunga kwa na maine delna kwa na ingkwa alan lahi zenka waring warle na al churu da kain na ide mzakireng ingi alan nyansikari ayigispali diya ki muamudieng ere na kai al ilong alan kuldiang kwa kilakal na kai alin kamatil kai na ine dokala al kingudu alekawe ayilong alan aykal ine dokala ngisimbeleng al iridike na ingbeleng alan nyen tuben kingi na ina tuben kingi dokal ki imaning ayigispali alin nyen domuminage na ine al tejawob kena ina al demir sale gisbeleng kilom ping ere ada kilom ping ere kilma tejang inama enes beleng alang kilejang ayulong alangi majirjang al inglong alang kilejang ala muhaljang ki momuriyang ere ene namas balidi na kwa kerenga galal ke beleke inaka mwana in ni ngaka mbana in al dombori diwole kwa na al elong azan ki ngudo ngasi kalnga testes na sa kalnga testes na kikien kuldinga nyedding alkay na mara insi alang kabena diyan kuy kay inal kien dogala galan innelan kalnga na in al yai na ilong asan sur kanyu ndia wala shtraki asan yen sur kanyu ndia mamudiyan erele ngayngi iding na impali di al in kwadia kina etrat karwa diyan jurule na nga karwa ba in eri asa gigeke marra tasir liya ka ulweba na marra in al ilong al duldin kwe den jayngale na mamudiyan pi na den adab kai marra ala nyepia ila al belengan se nga gena se al ilong alansi kurgulo noskiwe den jalule ine namas ayla kainan kirniyosin keng ayla nama ine nama kona gal dombre kagil ama al ashara ayjiz beleng namas in beleng al tonkia na sajan keng ayla al filibbi keng a ide nama ama sitar le kona kagil nama yankwa ye kiken dola nyedding al ding ila tille keng al kele udonga ingi ila tille ye nyet aza lompisi kirmul kirniyos ine waring warle nama yanganas ina na in al dombre ina inelang kwa na miali al kirniyos ila beleze kwa im udonga al pingi na kwa zinyet kalitio na na ila dorale kenge al dien kuri war ko nyanga nyedding ye ngal ila lole ke inki keng dogola nyedding na maskini ngini na lompin dorale ke na kwa na kagil amal weyere deng aya awaygis beleng ina na mesin kwa marra azatunga buru turus na risinga ila belele na maskirinyo si ay kwa na maskin kwa ki nyedding aline kay na kel kam al lompin tabun kay na asa kel bam na ina lompin den bele ines beleng amal ajara na deng aya 33 le na mesin kwa na in aisa kiyo nga si jimel nyedding al kay na keluna kelkam al kuros kay na asan kelkam na ing al risala ines belengine buturus na indenta le al buturusi na rising ina nwezen kwa ding tile na maya ina kuote yengengi roa al kutus ela ide nyedding ding al kay na mas kelkam ina duwa biduwa ki kwa ker ngan bele risingo na il namaz yenga firje enga ngayeng idi na duwa biduwa bat bele ke risi na buturus ini na mas in kwa ji laba mengal kin kwa korokami kwa korala kamie ba alon pin kuoge na jundie na innen kirsinga ye namaskel kamie al kwa kirsena duobi duo dembele kel amiki lompin ere amal ashara na den ay 44 64 le namasin kwa ine namaskyo ngasi gmail na gispali di al ine kayna hadira kanakalu na akian illoza kurokain asan kirkam na kila domongin kel jam al illoza kurokain alan il dorale konas kin na gubula rual qudus ki imaning er aygis belang al tajawubi marra ine al domonke asan jiw na domong asan jiwo al yangal minwar angene ngal belen sey na yangana buturus kwa na illa al din juayna muahalun aygis belang ki mamudiyang ere al dayng erengi na illa al yayines kyo nga si palidi asan kalung ine namas kayna kirsing ine namas belendok ki asa kurro kayng na asa kurro kayng alang kalingo ki koro na koro alang kiki e kalingo illa al yayines war beleng anang si ru al kudus kyo nga sigis in na dayle bungo ama al ashara na dengaya saba sito arbayin na saba arbayin na makuona doka gina gis palidi imbeleng in
الجرينا بطرس سكر كين دوم علينا كين بركة كلال كين أورشليم ديو مرة إني البلك يانا إنا كورونيوس

0: barnga orre kwa kul aisi bomuo na ay bendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng ankarabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikai melalanda en donga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alkayi nga nisi ina kibi nga kaiti na mandayin bara hadia al ela yada si sunga nga na ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kong iri bagi na rim mengis ba kien juru nga kila na dok bara hadia si kani kisene donga ini idine erok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di nga rekwa donga ini
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janelan dum orre kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki lo moxtalifale bayna mamanga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bo mungo no kwa kidena ko nga ya isu bo nga arisa ngay la molo jano lobilo albayn ki lo karkalale na asoy amin namagal kona ke gil erital kanan de ngirsono asoy
0: asoy magidan dada na dokore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tegetini anan bago idina diin jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alan inin kirsingo atingi longna duoke nes kibara arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algikinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alan inin kirsingo nina sa kayin sa kunga bana masdan sa wakil kam namakyan nasdan aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio sibagil Facebook le babung neskien jarongasi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ngeng ke juru tarrajang nan jue ngi dungo jang au na diin olong daile fago na alan diin kil ma jawli na jel nas kanyi bele tullingin al yeyne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doxidain sawa kelka mene kayinga namado kanni alam bara hadiya siki ngo ton den tini le na kin urrenga alkidiele kan na kojo janga kin namado wela langis inwa atingi longness duo e medic gundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal ko le sanki forrenga kung atingi ngwal ko le sanki tong kung namo wela lang agil e kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang e araja ona injelung e induang inan kalong nadoing inan kalong ilaloleng ilalong a jirgu undul yani jirgu wala undul ne gisingan jundi min dio nas injemel inu iloleng al e jirgu ke ne kasirigel na joteng alam bam jabung atin injwado galang e bayman eren jegil latin jwalan forrengan eren atin kain surungan eren enen kwalen gegil illogi ngasi rigel gila wala gi bam tabunginni jago
2: e tulle wara dinjingo e battulle kisense amangi eris jainas ding erisiki duongin arrajaw wala duos erikena jwalan jiddinsi sursi kedengin arraja ela kasi ingis long gisi bam tabunges duite ba bas kerin jawiti kangi neskay no mba mtabunga isa doite ba la anna abas gido arike na jiru gwala mba dem bam ela jabon aye dele ke in ko ela lamba ndinji hikma jagil na do kikil mal jalun wala ajwala ko to jabon na ela arin bam jabon asan ela arisi kidim barang araja ba wala lantin kilmale ari ina jaba do imbara kangi ne marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye siden eri elale tuga jawe ya red nina la nya kaba na kade lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala jwasan den sur kidin araja ela dok tulay ba udi ne ye mawlo ina kwa ba asan gidin sur kidin araja na yoro kinga su kul araite ba na ko han tori nga dok arage ba se ay balanji din juru le in yorti no mas induo in erike karo alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pila le songa iri egi udi na kadeng iri ay kang ela in nagi aba otto ela erisis zain na din bara se kike kanaja mungkin nan sara yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas mawlo dora kerfali na dingile ni na kinkeleleen osfia indala jina makaja din surhi janna karin jawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na ndimbara le songa ere janga imbele na masonga takatini ya san kin kanon ka amma wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filan in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangelon zenine alghire
2: egalela yey alki ko ambere en kemin alghire
1: ela ba injamin alam ba indalan janina lin duofi marang e dimberas endel ba marang namo welalang inwa amin ilon nagire yani ilangi masalan algi juelala masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankang uge dikena hamasingi de dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duim barake
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi dingi kasaling gwe giskerti yangi ya jida lakin marang aba ji njwal elang ya wala don ki yani duim sur ci kurani naka ngari si elele jite ba marang abin ji jwala lang injwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no waje
2: ele ele ne ele kangi regel marang alang injwalang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala mo lo sigingo al asoy bara fotay no duin orro dun en dorale pago wala ne in leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jato ye jisuru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala ba si el risi ke na joy ngay sunuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamin le na mandala
1: e di mbele do se ene ba si long al e asaran ba majiran da dalai wala ye duri gina kike ngona kari bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi ile tile kerti ayen do kenga ge nes dieng e matisin kieng e anga wala deng e sin ker ker fi e ki ile ki ngang kang nang ile nu tele do kundul madik bayang ko ala ngindo gani na ala ngis inan kila ala nsi ko kiwe ki kang ina imbele si kirsing a ene no wela lang yuwa e ko adinga si min do kenga le ngang undulin u marang ko adinga ke mungkin ne ya deng yan ton to le ru nyuwa na deng ya kin jazim faliba maral yal apa yang idi ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabangire nelu lial apa yang mungkin nanin barunga kirnga leje ya kama nanin ki kwa kirnga on aba ya an kwe kenga bizad mungkin nanin kangar na lo kirge aba gal abbo kenga mungkin nanin dog barunga kirnga leje fa in ari bad marad zeninal kwa kimitil in kaminga hila dora dilin a jabe ngelo ne ki kwa wisim bo wala kan doga ka ines na yanga se kerjulti banjo na lo ele jagal doga duiti
2: fa in lo to jirubang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yele zainir al boru abon en ka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yele illo len kan mo wele len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko ba aban yanga matinin ye ki kwa kirngan ong na kwa kirngan bullinga kira yenki angai ititi alkenga ku yana maden kilmalen ile ri runyo ne yasi lomba yenge dun kilmalen ki karunyo fa inna ma do ko lalan siki ginje im ka duldin ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alan jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumon yen ka gane ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duja wala duja aba jegila na yen ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ko ngin duja mungkin nan kara ya ngi diele marangi do re ite ba anzin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e rigging aljijo na ko kwa kiti mbono jitori ki amba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in una ni diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar in eri ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi a ji karo e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai ne suke dole min kiyan iya antonga ke kawlitia a kise se ini sabba karo na mai numero itin iya ngado koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis den bara rike na ya itis kai ne sa lomba yani asan ka duwan arin a omalaba wala lan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urule di e amanga sa anin ko arin innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urule di ji no ma jasi benje na jonas julu anas diang ria jamba na tagi jerina basala jil wal janne san ko se ela ar julu wala na kimpulo jabno jono ela ar julu ide jiba akeden je din ko sa se gira jolmiti in kan ma orre kwasi nes amin na koronga is emba udi ndaka kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sake atulei marangi ka hasi ana ilu hina jwa linya sanjula ele tili azulu ba aye ena kwa ingi kangi nesika ina ngami la ana ye ele tili alu kwa ingi ele kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ele nama ide ji kwa si indale ingi ani jaw asan min den itiki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine bara dogal al rim men be bara fadna yani imbere ngal ko al iya madia ga ines dogal asin kame jial longal in duolen so wato lejan jial longal duole so wato lejan di ko esi be se long abu kuro janni alan ari julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan matu ye ilogal ile duoto leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa kwe si injelu al ila duwa digi le sondoi
1: so tulia yala ilo lengi abajwa lalindin kwe so kutubu wale njene ki ingeri denkilma abauba inas gaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duola songoto leya jimun kina sim benenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembar al o doktor lenga ge dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile si jijel maran ko dinga ge hatta ki endogala suri si ki indora sinan ka ya nan ji dola kin sinan ni ji jari isaga ongalage osage no di endio to ken ji ya ji sunwa jo no jang tin is dem bara si
2: in jaminga ni ni yaran in jawe ng uto ni
1: na ira fi yala kin dola si ji jari wa nyati ni gwen alan di endio to si jeren ne jamingal barangal sunwa joel ya inga rimin tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al denko e yisibsi barngale
2: barngale
1: sama ko yingi nama marang den joyin ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara yisibinden beren ayye in kwa algisbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ma ki en kelma ne
2: mare
1: marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wu ya ku psegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng yang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangere ka kamungi nasing ina ngere marang asalumba e masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri moyan zange duona de ngungi ne ken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injaluna in wala jiali longa ille sungatu leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annan dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi ne stio no indu dingi ne stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala ke ba dimbara ye al dengi ngal ngunyungo ne stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa ba san din kuru ti in den tin sikay ngalan jita ga jurgonasti marang kuruara yi tipa duin ku ya jones ker gel al asker i den ja mungkin nay Allah kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kurdo ya kamang ele lo ay delen del de si del rugo ale le turbo tulle kamar si yani ele lo ele surun den daire ila ale ndilen so jamar ga mungkin nani ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin juas di mbara su juana sin yingi marang inay sa nyinti ba yedi le son to le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu juwa ba yedi le son to le indala yanga si score sur jebiti nan sur gira skindeli nan yefingi tinas gira runyi le la na ji aba jawngi na ski koranga ki julni na ina lomba san yesi gira ti din ko yi da sun tulle assisen maran sa gi nyam ajagil ani kan kike ayom tokba nas kike yom to birin biyo no burgo non kike yom to birin na ba na jagi yedi lu so ngai raja ba di da so fale ele bele si moy ba
1: ele zin an ku juni hata gutale ko akayin masala ngaba ko e ani gutya na e na jin yana tulle nya basin belen e yani dembara ilal najin badra san ingwa jial gi qur'ani jial in dan tuleya maran lomvi kati ma isa fi abani jial gi qur'ani so kiral ngi leson tuleya ba jaw den sin jami egal le do di leson tuleya nyane mi dan fiana najin
2: e kaki sense dog iya ngadi ngi sikela mi nesun kamia alba ko in qur'an kasara ines utonga au na doin kasara ko in girsan kasara maran ki sense ka wagi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amilen fi in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fi ngi na jiti fi ya basin jwa duin ko in se mawlo ri men ala spi aba lan to le e wala mawlo akwa aba lan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog masal si jaldo hasi gi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawiren yana ken kwani kawe haji jalun sa indu kamarani hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamingal utum murung utokuro ne innan tarai din ko ese badilalan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ele gizata en su julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ya ele le afingiti ni so nga ja orte baranga man kuru jio indala si gi yes gira ja walan ke hamas pe ke hamas pe be indala ye injorti asigi yes nui ja ba
1: mamis gele min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tebiri zikal nga waizi. Marang waigi korang sungwa ke.
2: Se, dimbele.
1: Ji ingkami nga badal malan dua singang yani ki juru jau walagal ki kilma jau. Ki sense ila lo tarai. Fa ini ki gajibe si long kaki were. Ati dogo la zike nga ati kuapa nga zike anis imugara na kawengi. Madi ji dua si dio jiru. Na al duwa si diyo jawi ming den kilman den diyo. Idi naba kilma ina ne kimuto nga si kulfi.
2: Idi
1: duwa si jwende ne kilma diyo way. Lea
2: ayin viya tani. Tani ane
1: kwalang arivya ya khalas amal fagi dem.
2: Ane kwalang fingi na idem ya ba mbele na ka. Abas tani ya elba doro. Owe ninje le duingi ya ki kurwene jiyo. Ana marra awlias elba. Ya duingi ya igin fiya ya kasi kabaising aniko. Ine ngere nga nga aba doa le akari.
1: Ji jalon sabar hadia in uu. Ina lombal iyang age deling
2: abang ngaduk
1: kayak ngaduk kayak ni kian doa lah sih kian doa sih nang amil engkau neng gua kata begini dia ntar ya orang songgong awriti ini jina ngajawab ini jina ngajawab sedeng ni kuading ngaduk ini nang kain kula geba wala amang kula geba wala uang kula geba fakir nama illo sih kuala lang ingkau kial kuala nanda yang waris kurokani din kue illo lang rila ke wala jadi sur lezatu jadi naba marat kama jibar hadia mungkin neng kue tulerunying
2: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiro duang tong eri jegel na majen na ma
2: jagaja
1: ati diem bazi kana ma jagaja yengan kel kam na me njol ba juela na ba eri sinafsu indala nja
2: al
1: ele duon ton jegila ila bela ye kelam ye buki an ruyin ne kya na me indene sare do na me ngwa garo ge lazim ila eri singan zenina si giasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alzi e itinum duolan erije gina men ko akaru galwe e ilalongal halawa ke o la yir kana men ko akaru ka sinan albawe fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon wala dizin nyukim bulon kullu mana en jwal al ke lolu biyon en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko sije gile gal malu na kaduin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fajani ja jambana ma joni juru wala lazima sa majanna din ko si ja kangi alan din ko si jinjalun ayal iya jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
2: ngani
1: ki la dora ndaran ki sense basilong ki al uto ko inna kauno korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwannan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kai nan duwon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje lura den ko sai me aje luba anina nyanga na wayin aje an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duti al induite stiye den yan pago wala den juro le ko to abawa era induite din ko sai je na juro le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan wingi ne ki ela wingal ela duon ko ela ko ena ma jenas pa songa onos beto wala je ingas ke ba ne kias ke ba wala gal kuro kitas ke ba ngis ngisin ko ya kal ela ungi ne inana nan uronas e ina inan as en abalan e nga no mo dogola ge na fal kuritia bi inu yani ne ki
1: wala ka indani ke ngel ma ka ba ge ela real ji nje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injwa inu egal e alfilani kwezi jagil hatta tinji ese ajem bimene ki
2: owi na ke aruina jo aywa
1: awale ese abdilo keri ile bere egal leba fiti na injardi e ilani
2: du mana tu du ile songa jure du
1: egal kazadu
2: kise enze
1: ka du ngamba kalo galambo na na
2: aywa kana ele sinema ka wa sanyinwa kika iyanga orre kwa annama illonna na sural aruba ne ki injure nga pakini wala ki enkanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturu bu bajingiti ba ne ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarrin imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin haudile kay ay simpingi wala kinkwasi ay singe ngal ka din kilyang inkame minna dogola apaja alandi utor rasangei asha na kinda la dogola ge juta kingiti wo nama kurro al kurro ina kane mara kurro ge mana kane bais ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
1: yasi imidi
2: kurro ke ngara ngela arisifia mama mbo fingiti na
1: imidi karazo bayani ya kwa dildila sial kenyeti ni kwen kanzi ngalnga al burgi na kamal ko am burgi an al jure ngan ne ne la kamal ko am burka ne ne kamal ko an azum kande wala lam bar kande ni kya fa joto al filanin ko yi misila za si gela al filanin ko yake gira na wannan yangana lon vise sin nyinge ne kile burun wala fa on den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ay filanin ko anya gila nyanga al den yanzu rayin via al kifia al kifia ba
2: ay wo rayin ja in baye nes kinga su jure anya jutara
1: nes jod nyudara
2: la na jidu to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na jiga la jin ko zai na fala nyanga ba hay jegil anin ko ken ala se rayin pia jigol ela ken ala se rayin ya din ko de kene kelam kana o lela ba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgi ne ka bai nan
1: wo ja zimin den yom le janza den asas le ba ka wela zan alangi kerin tulla we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal mai juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de ka si aran one rayen via fa in juru si kan wol sin al ngore in juru si asiel hal dogola ke ni sin mo sin kamal di baguge duwa ke banas go ni ugari ni na kwa bal di bagui hatta di ko lan den ko ni si alan gudle jabi ba sin beren ah kin
2: di bagui ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vinni ha den gut alba to gulin den fay fa alan duwa den ko si gudle ja niwi ba nay man nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro nga fo liye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle ja ne riya ya ne ske ngutong hatta den ton di lon sin den ton si ay nin si den orofia ne ke ngutong azi ay sin testes fia den jan si ay sin ergi maran ji ding ile si al kurwa ja ni oto ko de sin mo kurwa ja ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle ja tu sker ker kai
2: e la la ko se ake ba marandong ini sabaka inin wa u kain kuna le fingiti abas injo u kain kuna le fingiti namas dok aro u kain kuna le fingiti ye kisense otto ko en yu gut fiyama na ye ni fiyana na gut wali en ama wala eforo le tarifi ma amin den ton nyanga na itin dogo la fiyama kain kuna gial ilone ele ding allan ko enes arra en alko adin ko e gudle kayena gutwiana ni fiyana tarifi ma yi hawilen ja ye dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fiyin sken ala siro gane itir donga ane fi nas nyenti maran ki kayen ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef ele fi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba doon ko se kere ngutin kere tabin kike ala tabin namaste ke dogala nyundi jijo njiba rabatal be.